0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Erichloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Punatay? Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio. Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, pagkong hayahayan ang gawas. Magrapag yung ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O kaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Rock, rock, radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Sab si Elmer Bagits Paghanoy.
4: Ngamoy mga hatod sa makalambuan sa atong electric cooperative. May buntag sa tanan itong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 kalungsod. Sa tanan mga officials, sa member consumer owners organization, nagilangkuban chairman, vice chairman, secretary, treasurer, sa tanan mga board of directors, pagpangulo ni President Edmund Jr., sa management ng staff, pinagi ni general manager, chief executive officer, Rotero Zangiel, sa tanan mga department heads, sila bina ni Mama Susana de Silagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, nga to sa manager Clifford Perlen, ang executive staff assistant corporate manager, Opo ICR to manager, and some to recuro, retro kama areas, ni area 1, na under supervision ni James Sanyan, sa area 3, ni engineer Dewey Subing Tumi. Karon mabati ta, sa pito kama radio station, si Kawalo, ang radio kidlat kay na ato din nanukan.
3: So at least nga ubay-ubay ka mga radio stations ang nagpapap na ito karon. Nanukad ta rin sa 103.1 FM ang Radyo Kidlat. Mabati ta sa RMNXPR, DXCA Bell FM, DXBC, Radyo Bagting. Ingon man sa radyo natin sa Dakbayan sa Pagadian, Energy FM,

0: tagatabulig siya mo'y tresurero.
1: Ang auditor, si Director Rogelio Rogi Lokyas, taga San Miguel ni. Naapagyod si Director Armando Damas, taga Midsalip. So, salamat aning kugihan nga. Suminot ni. So, salamat aning mga kugihan nga mga Board of Directors kay naay mga kalihukan, mga kalihukan sa Samsuri Kono, makita ginato sila. Bisag kun sa kalayo, gani katong dito sa Josepina, nakita man nato itong mga director. Layo. Kayo, pero tuwa sila. Muna ginaingon ba nga, wag yun mo magmahay sa pagpili sa inyong mga director kay mga buutan o kugihan.
2: O gato hinunduman mga higala nga, karong adlawa, pizza 23 sa bulan sa Mayo 2026, mo ni siya cut-off date sa itong obligasyon ni Samsuri Kuno ang ipahinundum sa tanan nga kinahanglan na tay cut-off date kay aron ma-attend di hapon na to ang 100% na collection efficiency sa Samsuri Kuno. O Mayo 25-21 mo ni pagsugod sa pagbasa sa mga kilowatt meters sa mga member consumer owners.
0: So at least nga magpadayon jud mo ha, bayad jud mo kay basig malipat mo ba? Kay ang director si Attorney Maria Corazon Hines, so, director ni sa Legal Services sa Energy Regulatory Commission, lipat mo ba? Kay ang director si Attorney Maria Corazon Hines, director ni sa Legal Services sa Anam Kanastan, lipat mo ba? Kay ang director si Attorney Maria Corazon Hines, o panlitan ang imong bill 5,000. Og mobayad ka sayo, da kay discount. Pero di ka mobayad og sayo, napog kay ka og kanang penalty. Ganun man bill. Ang giutangan og kuryente sa Samsuri ko ono, discount kanang mga generation sector,
2: napod ay penalty.
0: Naa na penalty. Ay gid mo kalimot ha, mag-giutang ang generation sector
2: sa Samsuri
0: ko, tagyas kuryente,
2: mag-bayad.
0: Mo nay tagya sa planta, mo nay tinubdan sa kuryente. Labinagdekaon,
2: magabi.
0: Mga announcer man po ni Samsuri ko, ano? Og sa lain po ng mga electric cooperative, ang pasulo nila ang ilang electric cooperative.
2: Maugyon.
0: Kung muna nga itong ipabati ni, para masayod mo nga ma...
2: ka mga klase nga brownout itong masinati.
0: Ato paminawan partner, si APEC Party List Congressman Sergio Dago.
3: Kapag ka nagkaroon ng brownout, hindi ang generator ang tinatawag ng tao. Hindi ang transmission operator o NGCP ang unang pinupuntahan. Ang tinatawagan nila ay ang kanilang electric cooperative. Ang sinisisi nila ay ang kanilang electric cooperative. Ang pinupuntahan nila ay ang district office ng kanilang electric cooperative. Ang pinupost nila sa social media ay pangalan ng kanilang electric cooperative. Ay, that is beyond our control. That is beyond the control of the electric cooperatives. Kasi supply na po, transmission na po. Ano ang isusupply mo kung walang darating sa'yo? Ano ang i-distribute mo as a distribution utility kung ikaw mismo walang kurente na nakarating sa'yo? Many times, Mr. Speaker, the cooperative did not cause the outage. The cooperative merely received the instruction to drop, manually drop the load because the grid was short of supply or reserve. The cooperative becomes the messenger of bad news, the shock absorber of public anger, and the local face of a failure that may have been occurred upstream. Mga batas po natin ang nagiging dahilan, like yung ipira na yan. Pero kami po na nangungulikta, kami po nandoon, kami po pinagpagalitan ng tao. Kami yung pinupost. Eh, hindi namin kasalanan, hindi naman electric cooperatives ang nagpasa ng ipira na i-privatize natin yung transmission. Hindi naman electric cooperative ang nagpasa ng ipira na i-deregulate natin ang generation. Ang iniwan lang na regulated as public utility, distribution lang, electric cooperatives distribution, retail electricity supply. Kaya ang gobyerno, kagaya ng OL deregulation law, wala na pong magagawa sa generation. Patong na patong, pastro na pastro. Kami taga-kolekta, pero hindi po sa amin yan. B, ang BAT, pag tumataas yung generation, tumataas yung BAT. Ngayon, tumataas yung bill, kaya nagkaroon ng bill shock. Nire-remit lang naman po namin yung BAT sa BIR. Yung sa generation, nire-remit sa planta. Yung systems loss, nire-remit sa planta. BAT on systems loss, nire-remit sa planta. Pero may narinig ba, may nakinig ba sa akin since 2019 doon sa mga bills ko? Nandyan pa rin hanggang ngayon. Tatlong refiling, nakabinbin pa rin sa mga committees kung saan siya nai-repair. Sana may iba ng sumisigaw dito ng mga kasamahan natin, sana ay pakinggan na nila yung mga bills na yan. Many times, no? This is an old injustice in the power sector. The distribution, like electric cooperatives, always absorb the anger. And this injustice become worse when we look at the franchise side. Electric cooperatives and distribution utilities have obligations tied to peak demand, contracted capacity, transmission charges, ancillary services, and other pastro costs na inaano ng ating kasamahan kanina, yung pastro-pastro. At kapag ang grid o system operator ang may pagkukulang dahil hindi na i-deliver ang sapat na kurente, kapag pinapalodrap ang electric cooperatives, apektado ang franchise nila. Bakit po mawawala ng revenue yung electric cooperative, yung distribution utility? Pero pareho pa rin ang binabayaran sa NGCP dahil yung billing nakabase sa peak demand. Tumataas yung transmission charge dahil kakaunti yung sales as the divisor of the amount. Halimbawa, 1 million yung peak demand mo, yan yung babayaran mo sa NPC as sa NGCP. Pagkatapos, kung wala silang interruption, ay magkaroon ka ng 1 million kilowatt hour sales. That's 1 million divided by 1 million kilowatt hour. 1 peso lang po yan per kilowatt hour. Ngayon, nami-maintain pa rin, sinisingil nila yung 1 million peso, pero nagkaroon sila ng 3, 4, 5 hours na interruption. Ang naibinta mo na lang ay 500,000 kilowatt hour. That's 1 million divided by 500,000 kilowatt hour. Nagiging 2 pesos na ngayon per kilowatt hour ang binabayaran ng consumer. Kaya nagkaroon ng bill shock tuwing may interruption. That explains why. Nag-burnout na nga, tumaas pa. Kasi yung NGCP, nakabase sa peak demand ang kanilang kinukulikta. Hindi doon sa actual na consumption.
2: So,
1: klaro kayo, partner, ha? Oh, atong balikon, na bisan pa o mapalong ang sugang dagitab noon, kay why nahatag nga kuryente ngadto sa electric cooperative.
2: Yes.
1: Nagbayad ang electric cooperative ana nga brown out. Yung sa mga pagbayad, gibutang na nila dito sa systems loss
2: charge.
1: Oh, mao na nga kung tanaw na to, pirtin dugayan na din ang gi-file sa party list representative sa mga electric cooperative, pero nagpabungol-bungol lang ni uban ng mga congressman. Muna, kana karon mo inyong hinumduman, mga member consumer owners, hapit naman pong eleksyon, 2028 naman pong eleksyon, hinautunta nga, og naay musugo diya, mingos kapitan nga, mauni ang pabutaran sa atong amo. O, oh, naitag 100 nga gihatag. Dili na lang mumusupak, pero ang atong pangayoon ninyo, kada balay nga naay sugang dagitab nun, magahinjog usa ka boto para sa party list nga pilrika. Kay mao nag suportaran sa Samsuriko uno. Kay ngano man kinahanglan kaayo ang party list representative. Tanawa niyo, kapila na gi-file, katulo na gi-file ni Sirio Dagoog kana nga bill, pero ang mga committee nga na-refer na, wala gi-priority. Nagsige noon sila gi-istorya rong impeachment.
2: 2019 pa puno na.
1: Nagsige sila og hisgot, besag unsa nila gi-hisgotan, pero kani nga importante ni kay mao ni ang gikinahanglan sa mga tao nga muubos ang baryo noon, nagpalingog-lingog ang ubang congressman. So kung tanaw ni mo, sa Samsuriko randaan, pila ka mo partner ang kaning na ay linya sa sugang digitab nun kada balay, kada bubong.
2: Oh, kuwano na. Kada bubong, na. Ang member consumer owner ana, husband and wife man.
1: Husband and wife? Oh. Pero magkwinta lang ta. Pila ka buok na service connection. Diba? Thousand-thousand na siya.
2: Oh.
1: Og kana silang tanan, mamutar lang tagsa ka buto.
2: 200,000 ang nagtala sa
1: Samsuriko. Kana 200,000 ka service connection sa Samsuriko, ano?
2: Times
1: two. Tagsa lang ka buto. Pero oh, kung tanan na to, nakaabot mag 200,000 ang buto sa party list sa Pilrica katumiyaging eleksyon?
2: Diri Samsuriko, no?
1: Wala yun. Samsuriko, no? Wala. Oh. Pero og naaga ni Hangyo si Kapitan, maadto na sa opisina ni GM Sanil, GM, maluoy ka GM, kaya ang mga tao dito sa Purok, nagsige yung tao, Hangyo. Dugay na akong solusyon, GM. Mga tulo na katuig akong solusyon, GM. Mga upat na katuig, kaya nga naman di ay, una kayo ng solusyon, ngayon na nakadugay. Imong ipatabanan o kwarta, ipapitlan imong kwarta, ipistipliran imong kwarta, para mo na ikastuhon. Ayaw diyong kalimot sa

0: million ang Samsuri ko ano nga gasto nga. Ultimo gani ka ng bill. Ha? Gi-itemize ng bill. Ang pananatawag nila na unbundle man, pero itong binisay on. Nga binisaya nga in English. Itemize. Gi-itemize na para makita niya. Nakakita ba mo diha nga kini nga portion para nibayad sa extension? Wala. So, gikinahanglan yun nga ag magmata ang mga member consumer owners. Kamo po diha nga mga purok nga nahatagan mong servisyo, oh, mahinomdom po mo pagbuto, pagbutar sa kaning party list nga gidala sa Samsuri ko uno. Mm. Unya og dunay mapalong ang sugan na gitab nun, itawag sa hotline. Gani, naghatag mo tag-premyo ana, pero pila na nakatubag. Mm. Hapit na mag-isa kabulan, pulo na ka nakatubag ang hotline. Oh, exempted man po ng empleyado sa Samsuri ko uno. Kaya pagtanaw na to dito nga, kinsa maning ning tubag ani be empleyado ni Samsuri ko o asawa sa empleyado Samsuri ko ano wa man puna sila labot ang atong taga ag premium kanang mga member consumer owners o niya iyang gi-share sa iyang parente.
1: Mm. So mas maayo gina natay party list.
0: Mm, kay
1: mo man nay mo dala sa tingog sa tanan nga MCO tibok Pilipinas. Imagine ang tibok Pilipinas adunay 17 million ka mga MCO. 17 million times 2, 34 million din na. Niya pila na may kuha sa APIC o sa PhilRica. Wag gani kabot o 1 million.
0: Tikibis na gani ang PhilRica?
1: Hatagan o 50 pesos, 100 pesos, nakalimta na in town ang kaugaling mo na ito nga party list.
0: Labon og na-request, kasi balik-balik, GM, maluoy ka GM, luoy na kay mga tao dito. Pag naanay, sugan na kitab nun, pag mapalo ang sugan na kitab nun, dahil suko-suko. Mm. Dahil mga MCO meeting schedule sa inyong barangay, wala man mo manambong.
1: Oh.
0: Na ay discount ang Samsuri ko uno, pag member ka sa Pulpis, member ka sa IPIS, pwede kang dili na pabayaran, libreho ng kurintini mo, pero nangutan na ba ka dito? Pag MCO meeting, nintambong ba ka? Unsa may gikinahanglan ng mga dokumento para malibre ako sugan na kitab nun, nangutan na ka dito? Kinahanglan nagdokumento ng iatas din ha. Dili na pwede nga, oh ako, senior citizen ko, mabayad ko, tagaay kong discount. Dili na pwede. Bisan pag senior citizen ang nagbayad, kay may gisugo sa anak, o ang electric bill, dili na kapangalan niya, wala ginay discount.
1: So ito hinunduman ha nga, ang atong party list, duhara yun ang kabuo.
0: Mm.
1: Kaya wala man din si Mindanao, Luzon o Visaya sa yun na. Niya, maglisod ba yung tagkuha ng ginaghanon sa butos araw makapalingkod ta. So, mauna siya nga. At huwag yung hinumduman, namatay party list ka ron kala si...
0: Yes, nakapadaog pa, kita ni Mindanao.
1: Party list niya, Visayas, pero taga Mindanao na siya.
0: Kaya General Manila. Kani partner, ato ning gisgutan, wala ta na muy-boy, kaya naman ko'y nag-chat na to. Kasi nga, kung sa mga kabagis, na muy-boy naman ka. Yes, nakapadaog pa, kita ni Mindanao.
1: Party list niya, Visayas, pero taga Mindanao.
0: Ni sugo ni sa atong amo. Oh,
1: bahalag isa ra.
0: Isa ra. Madili lang mo magsaba. Oh, maingon na itong amahan. Oh, sige, kamundo ha. Dito mo butar sa gisugo sa kapitan.
1: Mm.
0: Ako, kay sacrifice na ko niyang buto. Ihatag na ko sa Samsuri ko, no? Kay kada bulan ta nagbayad o kurinti sa Samsuri ko, no?
1: Niya ka na itong party list na bilong na siya sa minority block. O niya, ang ilang balaod diha sa lower house.
0: Oh. Mo itong
1: giingon niya nga madugay dyan sa komitiba kay muagi pa man po na siya ang Senado. So, og,
0: pero dyan sa partner sa Kongreso ko, pagdili sila, tanaw na ko ba, pagdili yun kay bugat ang imuhang kuan kay huna-huna nila ba nga, electric operative na, pasagdahan na na.
1: O, mas maayo bang yun na.
0: Kung giamindar pa ng ipira,
1: electric ayahay power industry. Ayahay unta
0: ang kining mga member consumer owners, kailangan naman kag-privatize ng hydro diha sa, unsa na, Iligan? Kung wala nag-privatize, wala nag-ibaligya, may ganit, napugna na siya. Pero,
1: napugna na siya, kanin sa Mindanao may napugna.
0: Hindi, magastuhan na sa gobyerno partner.
1: Kay
0: naano may balaod ko na, Republic Act, muna nga, amindahon, gusto sa partili sa electric cooperative nga amindahon na.
1: Mabalik tong National Power Corporation nga.
0: O para gastuhan.
1: Mautoy tag-iya sa mga plantatanan diri sa tibuok Pilipinas kay ang diri sa Mindanao mura na nahabilin kay nag sign magmanifesto ang tanang mga MCO diri sa Mindanao nga dili ta musuot ibaligya kay hydro biya na nya barato ginakaayo kuryente.
0: Oh. Basta dili niyo masabtan sa nang hydro. Sa mga katong mga singinang paminaw na to kasabot jud kanang hydro mo na ang kanang
1: gipadagan sa tubig.
0: Tubig nga nagbunda kana kanang falls
1: sa Lakeland. Now,
0: butangan na imo na og kanang murag sabad-sabad diha mutuyok gyud siya.
1: Turbine.
0: Oh, turbine. Mm. Oh. Pagtuyok sa turbine, padulong dito sa makina, magtuyok tong makina, mag-generate o kurente, pinaagi lang sa tubig.
1: Muna, barato na siya kaayo. Kay 2 pesos per kilowatt-hour. Pagsunod na ng mga coal-fired power plant, bilay na maligya, 8 pesos o 40 centavos. Muna, gingon nga, may mahal gumikan sa privatization. Muna nga, iamindar yun ang ipera kay aron nga, magpabilin ng National Power Corporation kay dito sa Luzon, Visayas nang hali na Mindanao na lang tao na habilin.
0: Sa kanin lang itong Mindanao, ato ani, ato ani hangyoon ni atong congressman nga naa din eh, labi na sa Sampuanga ni Sir Tuluman eh, nga suportahan po na siya.
1: Kaya ang presidente sa una, si Digong Duterte, mantag Mindanao man, di siya mo sugot nga ihatag sa mga oligarchs kining negosyo sa kuryente nga gipadagan sa tubig sa Liklanaw ug kaning Pulangi River. Kay maunay kinabratuhan ginahanglan nga ang mupahimulos sa natural resources ang mga katauhan nila sa Mindanao. Mauna siya.
0: So atong balikon partner, og dunay mapalong gani nga pagka magabi mapalong sa ganda kita nun, labi na og nagkaon ka.
1: Dili gyud basta
0: mag-inlan. Asa ka nasuko? Nasuko ka sa Samsuri ko, no?
1: Pareha na yung
0: kamatuuran.
1: Sa kagabi, oh, napalong ang Area 1.
0: Nag-post na dahil dito, unsan man po ni, wapay Christmas, nagpalong-palong na po ni Sugan Nagitan. Pero pangutan na niya, pag MCO meeting, nintambong baka para imunin masabtan. Maugani na nga kada Huwebes na RMC Dinis Pagadian o malit ka, di na kada waton. Nga naman, di man mo masabtan o sa gining historia ni Samsuriko Uno.
1: Yes.
0: Nga nung mangyod ni Samsuriko Uno, nga nung mapalong mangyod na Sugan Nagitan nun. Usap na, gituyo, ula.
1: Ang brown na dito siya kagabi, NCP ito, National Grid Corporation of the Philippines, ilang linya, 69 KV line. So ang napiktuhan ang Area 1 coverage na to, ang Salog Valley area, watay labot nilis pagadian. Mauna siya.
0: Kanya, nag-post mo social media. Nausa man ni NCP, nga napalo na po siya nagkitab nun.
1: Samsuriko.
0: May wakan awa na inyong post din na, niyong maring ka nga, nausa na po ni Samsuriko ano, nga napalo naman po.
1: Oo, mauna sa mga ilan niya taon.
0: Mauna ka matuuran, muna nga, kita mismo, may mga member consumer, nagbayad na tao kada bulan, nagbayad na tao consumer sa kurinte, ato ang tanang hinumduman.
1: So, ato hinumduman nga, dunay tulo ka klase nga brownout. Kanang walay kuryente ang generation sector.
0: O, katong planta. Yeah.
1: O, namo sa kuryente.
0: So,
1: katong brownout nga na sinati, dili sa Area 1, sa linya to siya, National Grid Corporation of the Philippines, kay kining brownout nga masinati sa San Suricuno, ubang mga electric cooperative, kuwari na siya ka ng portion na ginakasagaran. Niya, dali na po na siya mabalik. Niya, kung 69 KV line ang linya, so taas mo kayo na ilang linya, kay mo na highway sa kuryente, mo ato ginang subdon nga, doon ay tulog ka klase nga brownout, ayaw rin pa sa manginli ang Samsuricuno o kumbang mga electric cooperative kay wala na to ang control. Basta ang brownout gikan sa generation, gikan sa transmission. Kaya ang ato ang control, ang electric cooperative brand, yan naman sa call center, dali ra kaayo na siya ayuhon.
0: So, muna siya, manawag mo sa hotline center, tulong mo na ka number din na, ikaupat ng sa telepon. Yan, namin yun ako nga, bagits, wala man may telepon, wala na lang ako gisave ang kanang telepon ng hotline number. Inko okay ra, ishare na si mga parinti, kitagaan sa kag-premium.
1: Pero sa pagadian, kanang hotline kayo,
0: kanang telepon sa pagadian, naagi telepon, naka-PLDT nga connection. Kanang PLDT, pwede manawagod. Muna nga, nagsigitag istoryaan eh, dili po ta mahadlok mo hatag ning yung premium. Nga naman, na may mga board of directors nga mutabang nako. Nga nung mahadlok mo kung mo premium ni mo. Pero ang akong premium, ginagmay-ginagmay lang. Wa ilabot ang mga empleyado sa msuri ko no, o kanang ilang pamilya. Kaya sa yun, bagi ng hotline, listen po, imong bana ng trabaho sa msuri ko, o diba, imong asawa ng trabaho sa msuri ko, o niya ikaw bana ka, o diba, ikaw asawa, ikaw anak, wa kakabalo sa hotline number, naunsa na ko ng istorya. So, hinaot unta nga mahinumduma na, kaya ato nang gibalik utoyo, para masabtan ninyo, nga, nga mahinumdum na din mo, sa umabot ng eleksyon, mabutar na mo spilri ka. Kaya, makatabang man na siya unya og naapoy mga diha sa inyo ha mga musipyo pananglitan naamoy yuta diha nga baligya pagtan-aw ninyo nga samsuri ko uno mo gamit ayaw pud palabi og mahal ngano man kanang direktor ninyo diha mo manay mangita kita og yuta dili man na maiya ang tagiya na ang mga member consumer owners dili na niya i-recommend siya termino di man niya lukuton og dadon silang balay. Ah, kaya ang tukuro na nga kanang bayad center para sa tanan nga mga membro konsumante.
1: Napagilain nga accomplishment sa atong APIC of America.
0: Sige pa, partner.
1: Doon ay prangkisa karon nga na-approve na.
0: Ah, katunduha.
1: Katun sa NECO, Zamboanga del Norte.
0: Zamboanga del Norte Electric Cooperative.
1: Atong ipaabot ani ang Zamboanga del Sur ng San Turicuan.
0: O katong isa, sa isang partner.
1: Marelco, Marinduque.
0: Marinduque Electric Cooperative. So, ang kanyang Samsurico, no, nakaong-ong na na dito sa Kongreso ang kanang pag-renew.
1: So, sa ito, pagkinsanli ko, ang prangkisa niya ni Pulog, Dapitan City, 21 ka mga munisipyo. So, okay na sila dito. Ang sanctuary kuha na lang.
0: Ang ma- so, ang ma- muna nga.
1: Maril ko po, nakalindot nila kay kuha na ilang lungsod.
0: Gamay-gamay
1: lang. Ulong rakabuok. O niya, 100% na po nga na-energize ang ilang mga sityo o puroks.
0: Ang samsuri ko, no, dili ginamo 100%. Gano'n man, pagkalagyo sa mga kutay sa linya sa Suganda Gitab, nung tanawar ko na, tuwas kinabukiran.
1: Kinatumyan sa Domingo.
0: Sa Pagadian City lang, sa may pinakalayo diri, Luzon Valley. Tuwas sa Luzon Valley na abot ang linya sa Suganda Gitab nun. Now, pagkapalong dito, karon kay hinay man ang signal sa cellphone dito, dugay sila makatubag, dugay sila makatawag, dugay sila makapahibalo sa msuri ko, no? O niya, kay problema man dito, ang linya sa Suganda Gitab dito, nagsugok-sugok dito sa kakahuyan. Alanganin po kayo ang mga lineman dito, kay basing mapaakan o halas, maalaan dito, nangawat dito, maalaan dito, sa maning tawhana ni, basing nanguha ni sa itong kabaw. Ultimo mga barangay officials gani dito, alanganin niya gani, mukuyog, mukuyog ang tagasamsuri ko o magkuan, kana mag-clearing o diba, magtanaw sa problema, mahadlok mangani ang taga dito. Muna nga, atong hinumduman, pag doon ay problema nga mapalo sa Suganda Gitab nun, sa dili delikado ha, sa dili tauan ng mga lugar, at tuon dyan sa gabi eh. Pero sa mga delikado nga lugar, sama ng Don Victoriano,
1: oh, adapted municipality. Oh,
0: adapted municipality. Miingon dyan sila dito nga, mapalo ang Suganda Gitab nun, pagkaugma na lang ninyo ang hiya kay ang kanang linya sa Samsuri ko no dito, tapos ilawang sa kakahuyan, naglatay-latay.
1: So, depende na sa sitwasyon, no?
0: So, depende sa sitwasyon. Ultimo, mga barangay officials dito, ay, mahadlok.
1: Napadaduha nga, MCO meeting, karong Mayo 26, ang mati nung sakop ni Stigbaw, buntag mo diha. Niya mo na po isa na pula, no? Pagadian City, hapon ni siya, launa.
0: So, salamat na ninyo tanan, nga naminaw mo, o atong pahinumduman, salamat po sa RC Star News. Pinagi ni Christopher Ramones ug Ara Graphics dole sa Binguhan na sa City Mall. Salamat punta sa kape ni Mr. and Mrs. Lumasag. Oh, pinagi ni Partner Libby Kabasa ug ang tubig nga akong gikabo gahapon. Salamat

0: kanang naay duod sa
1: ayo masap nga si Lulugin og si J Tejano.
0: Ato pinumduma sa suri ko no abri ang tiller sa badog Domingo. Bisan pag holiday kan 27 holiday man naay tiller. Salamat po ta sa Artifex Computer Center sa Barangay San Pedro. Ingon man ang Fernandez Optical Clinic libre nga check up sa mata. Salamat og si Dr. Daryl Gaban sa Ophelino Hospital, espesyalista na nga doktor sa mata, ilong og tutunlan og pagdungog. So sa galan na sa tong kugihan ng mga board of directors, pinanguluhan ni Engineer Edmundo Donnelly Jr. Kini si Elmer Bagis Pagano.
1: Sa galan sa management ang staff, pinagi ni GM CEO Sir Daniel nga mong gihapon ang kasamtangan ng President sa PhilReca, ang kaupungan sa tanang mga electric cooperatives, board presidents o mga general managers, kinis libi kabatsan ang salamat, hantod sunod hindi kayon may buntag kaniyong tanan. Rock, rock, rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabalkada mayong buntag, ganinyong tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Voluntaryong gisurrender sa 11 ka mga individual gikan sa Marugong o Lumbatan, Lanao del Sur, ang 1 ka gatos ka mga hand grenades, tagas nga kalibre sa armas o mga bala, atol sa kalihukan nga gipahigayon sa 101st Infantry Brigade sa Barangay Matalin, Lanao del Sur. Sumala sa mga misurrender, gusto na nila magkinabuhi nga malinawon o motabang sa pagmintinar sa kalinaw o siguridad sa ilang komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat ang mayong buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

It's already 9:06 in the morning. Hello, ganin yung danan sa kamaulan ng kabuntagon, kabagting. Welcome, diris to ang atulumanon. Ang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagting, maguban ta hangtod sa alas 11 ang taknas buntag. Ganun yung danan sa ganunay, mayo nga buntag. Kumusta pagani-anons? Kumusta sa Zambusurian? Sa tanan nga nagpaminaw, good morning. Hopefully, nga hawa na mong pamahaw, mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan. Hinautun ta nga napaghihapon ka mo sa kapiskay sa may nga panlawas. Taliwala sa mga nasinatian nga mga pag-ulan diri sa dakbayan sa pagadian. Kumusta diya sa inyo ha nga dagstag sa kadapit karon? Amping mo ha kung ugaling nga dunay mga nasinatian nga mga pagbundak sa ulan, mga kabagting. 9:07 in the morning. 0938-0077-614 atong usbon atong text line 0938-0077-614 mana to ang text line number karong buntaga alang sa inyo hanga mga mensahe again ha 0938-0077-614 and also 0954-286-3758 0954-286-3758 ato ang text line alang na itong gusto nga mo text kapalangan sa inyo mga mensahe this morning. It's already 9:08. 0954-286-3758 and 0938-077-614. Bueno, sinagatang dalit lingaw lang ganin yung tanan na mga suking tiga paminaw diri paghihapon sa ato ang pagpanaguban ang programa ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Alam sige, alam ganin yung danaan, dugang lingaw. Maayong morning.

0: Report. Health Report.
1: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga nakainom ng kuwaning sig panyawan, coffee mix. Tawa ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, sig panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
2: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sample Plus Cold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan sa saga, isa sa uto, ug usa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: It's already 9:29 in the morning. Kung pwede lang sana, may bugoy drilo. Pwede bang ako na lang? Na siya? Pwede ba daw? Pwede bang siya na lang ang tano? Anyway, guys, sa dali pag-gabi ko mga nagpaminaw sa programa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting until 11 o'clock in the morning ta mag-uban kaninyo. Hello, guys. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga Antipuesto family. Good morning po now, De Los Rias family. And also, good morning sa tanan ng nagkapikaron. Ano yung kiron mga pigid ay kibugnaw kayong panahon. Mas lamig itong nagloko lagligid-ligid rong panahon na samot na katong duna bitaw yung mga kagakus-gakus. Gato mo'y pinaka-the best. The best among the rest. Anyway, sa tanan ng mga nag ligid-ligid pa karong mga orasa. Ang uban ka doon ay gitanday-tandayan. Sana all. Unstoppable gid ka. Ding-ding-ding! Mag-unstoppable gid kayo. Doon ay mga kuno. Doon ay mga gitandayan. Doon ay mga gigus-gakus. Pero gato mga walay kagaksan karon. Nag-iingon nga maanad na gid mo. Anaran lang yung kagalingon nga wala na gid. No? Wala na gid chance. Basin to pa sa lain na to pa sa kwan na kining gabitay pa ang inyuhang the one. Anyway, guys, hala sige, may buntag kanimo ko is Jay. Good morning po. Wala gid ka tong Saturday. Oh. Ano ko ilakaw? Saturday? Oh, magdawa ka Saturday na, no? Taka program. Anyway, ay importante, balik ta karon. Ana raman na siya. Wala ta kaniadto, naata karon. Magkani na mo yun, mabalik ang kagahapon. Mag-move on na tayo. Move on. Radio Bagting. It's already 9:31. Hello, guys. Jay, good morning. Magpatunog Pinoy lang sa akong friend, sa iyong special friend. Nga si Maika. Saan ni Maika? Si Maika Andales? O kisa ni nga Maika? O, tagabutang yung nag-play-doh. Kaya wala, nabutang ka na kung nag-like ang play-doh. Kung yung bunyagan. Malara na siya. Bunyagan ako nag-like ang apelyedo karun. Hello, guys. Maing buntag. Pagka pwede maka-request drag kanta nga makapahinuklog sa itong kagahapon. Nabitong, saan eh? Nindot nga pang background samtang nagloko-loko. Ah, nagloko-loko ka dyan. O, tanawin na ito, Karog. Unsa? O, maalaala mo kaya na lang kayo. Gusto kag maalaala mo kaya na lang akong i-play sa imuha? Eh, basi nung mga ganyan magkikinahanglan. Imuha pa bang mahinumduman ang kagahapon? Kabal sa ikaw ang kagahapon ko. Siya ang imong karon. Di ba sakit? Nabitaw ang imuha siyang kagahapon. Nabi ni mo, oga siya na ang imuhang kaugmaon. Pero at the end of the day, kay nagbuwag raday mo. Wala nagprospering yung duha kagugmang. May kontrag, ikaw ra ako araka. Nag-imuha rapod ko. Ilara tatuts. It's already 9:33 na ho ng umaga. Dari paghihapon sa talumanon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Break muna tayo. Balik tayo man lamang ni pila ka pahinomdom. Dari paghihapon, kaoban na inyong kois, Jay sa kahanginan. Mayong buntag, huwag standby lang mga pinangga na mong tigpaminaw sa kahanginan.
1: Radyo Bagting!
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
5: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Illana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Illana.
0: It's already 9:35 in the morning. Ang dilima ni siya mo padayong diri. Uy, usa kong mga plano sa kinabuhi. Anyway, hala sige koy, salang ganin yung tanan. Dugang lingaw, karong buntaga, diri paghihapon sa to ang pagpanaguma. Ang programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. KZ Tandingan, alang ganin yung tanan. Tallest lonely people. Ay nako, wag naman sana. Alam ganin yung tanan. Ipaghihapon sa ito naman. Good morning.

0: Carlos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Andi na ang gamahanan o gaybulungan nga Plaster Ball. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Tang Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Tangget Line product package o sa kabattle sa Tangget Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Tangget Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Wow! Mornings are fun! Radyo Bagting 756.

0: Radyo Balting 756.
1: It's already 10:09 in the morning. Ayan, Tony Gonzaga, I love you boy. Ay, nako, and I love you so. I love you so boy. Ito guys, parang yung pagkamang nagsunod. Dala sa pagkakaguban sa programa ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Balting. Hantod talas 11 sa buntag. Mulang ipapas na niya mga text messages diyang napita. Mintras doon napatay oras. Kibasig malik kay mahutda na pod mo ha. Dahil sa pagbasa o mga text messages, good morning kanya mo ko is Jay. Magpatunog Pinoy lang sa mga naminaw si mga program karon. Hopefully nga mag everyday na imong program. Once a week, kaya once a week, kaya huwag lagi kikwit time ninyo, no? Sige, lakaw mo ganyan ko is Jay. Oy, doon yung mga lakaw nga tuunon ba? So, maunang digit pwede magkuhan, ha? Ilang. Mintras, busy pa mga ganyan ko is Jay. Hello guys, good morning sa imuha. Pwede maka-request ang kanta ni Maki. Sige, itong i-play later. And good morning, request kong kantang Saranggola. Okay, i-play na ito na niya po taon-taon. I fall in love again. Okay mga suki na muntik paminaw, doon na tayo color karong orasa. Ito ni ila-ilahon kung kinsa niya ito ang color karong buntaga. Double check na ito itong color kay Mayuni siya, kinanawag. Okay? Ito ni ila-ilahon itong color. Hello caller from the line, good morning, kisa ni Palihog.
2: Hello, kumusta Kuz J? Good morning.
1: Good morning po ni mo, Burakiat. Kumusta man ka, lonely girl? Burakiat, kumusta yung mga kabuntagon?
2: Huwag yun, mapapas yung muna-una ng Burakiat, no? May paka, wala pa na yung mga ipapas. Pero ako, ipapas ako niya.
1: Ah? Huwag ro ka nagsunod sa iyaha mo nang yan akang ipapas.
2: Ay, kasi man daw, kay Basi daw, kako siyang panimaslan.
1: Ah, panimaslan? Yung kayo kakabalo manimalos. Manimalos po. Yung kayo kakabalo manimalos.
2: Ay, manggot, yan na nanguna-una.
1: Ah? Higugma siya kanunay. Okay, nakinahang... Nagkuha na to siya, nagkinahanglan na to siya o kanunay ni mga pagpanabot o ingon man paghigugma.
2: Yeah. Oh, black.
1: Oh.
2: Basi nga panimaslan.
1: Ah, dito siya panimaslan. Dito, ana na to panimalos. Sige, go ahead sa mga nga mensahe, Burkiat.
2: Kaya usahay wala
1: pa ako
2: sa Sabado.
1: Ha?
2: Ay, wala man ka sa Sabado.
1: O basta na ako ilakaw. Wag ko. Basta ikaw ka-program ka na. Doon ako yung mga importanteng gilakaw ni Ana.
2: Oo ba? Magparayan lang po tingali. Mag-request na lang siya po.
1: Oh, sige, sir. Request ni mo.
2: Let the love again.
1: Let the love again. Kasi kakanta na yung muhang let the love again.
2: Ano nagkanta ng Fall in Love Again? Mama na. Si Kenny Roger.
1: Ha?
2: Kini Roger man siguro ng kanta,
1: ana. Narita pwede, ana, imong kantang Let the Love Again. Double check, Let the Love Begin. Ra kung ibot imong ikahatag si mo. Ay nang, Let the Love Begin. Kay Pinoy man itong kanta ron.
2: Aho ba?
1: Mm.
2: I'm sorry, nalimot ko.
1: Oo.
2: Ang tamay mo ay puli, ana.
1: Kato, kaya na lang, Let the Love Begin.
2: Sige ka na lang.
1: Wala
2: pa
1: na lang,
2: eh.
1: Wala pa. Nga tuguting ang imuhang gugma, magsugod pagbalik. Huy!
2: Pagbalik ben si Sion,
1: marotag iro nga giusig ko si. Mamanay, ganahanin mo nga ka ng aw-awon ka per me.
2: Iyan lang
1: nga.
2: O,
1: di
2: na
1: siya,
2: di na pod ko. Di na pod ko mamugos niya, no?
1: Ah! Pero ganahan mo siya magkuhan go. Ikaw mo ganoon, kaya gusto ka magpairing-iring. Siya pag gusto magpairo-iro. Ah?
2: Ilaga-ilaga.
1: Ah, ilaga-ilaga. Minyat-minyat na lang.
3: Ayaw!
1: Good morning to everyone. Bye-bye. Goodbye. Okay. Salamat kini mo, Burakiat. Sa Burakiat, oy. Hindi siya ganahan nung pa-iro-iro-iring. Gusto siya ilaga-ilaga. Minyat-minyat na lang po. Itong minyat kay Kuan, gamay jutay. Good morning. Today the sun rises. At mo, sure-sure ka. Ibundakan, gimig ulan. Buot-buot, huwag kang kurimawa ka. Anyway. Other one, hello, Grace J. Good morning sa imuha. Mayang buntag po, magpatunog Pinoy lang. Sa kong gaugalingon nga nag-LL. O, nindot na siya. Kaya, dili ka mahago. No? na tama nang mag-LL kay Rika mahago. Abot ra ka gutumon. Unstoppable gyud kayo. Ewan, hello ko SJ, may buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa imong program. Labi na gyud sa kuang mama. Magsingalan sa imong mama. Mama Rosa. Mama Sang. Magsingalan sa imong mama. Oy, butangin lagi kapligalan ba? Butangin pagkapilido kung mahimo. Ay, Mama Sang karon. 054, good morning sa imuha. O, sunod ha, butangi. Sometimes when this broken heart can mend. It's already 10:15 na ho ng umaga. Dari paghihapon sa pagpanaguban, na-break muna tayo. I'll be back after this short break. Dari paghihapon sa tuwang tulumanon, ang tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Kaban paghihapon, ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, ang inyohang koy si Jay sa kahanginan. Sample Plus
3: Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulog kakapsul sa usakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko. Sample Plus
4: Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Adelico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adelico Optical nagpalit sa ubos ng presyo lamang. Kumplato sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Adelico Computer

0: It's already set 10:26 in the morning. Diri paghihapon sa pagparaguban ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagding. Kabad paghihapon ang inyong guys Jay sa kahanginan. Hala sige balik una tasto ang pagparaguban. Hello guys Jay, good morning sa imo ha. Maing buntag po. Okay, maing buntag sa tanan nga nagpaminaw. Hello kaninyo. Good morning guys. Okay. Other one, maing buntag sa mga unsa ni siya? Sa mga waylingaw daw karon. Oh. Lingawan na yung kagalingon sa mga waylingaw. Hello guys, Jay, maing buntag sa imo ha. Maing buntag na lang unta ko sa pating station. Nasa Santa Maria Pagadian. Ang sa'yo akong Facebook account. Akong Facebook account is Koys J. K-O-Y-S-J-H-A-Y. Sa gusto magkipag-friend sa inyuhang Koys J, ay lang mo pag-lock profile ha. Kaya yung kung mo-accept o mga naka-lock profile. Stock sa nako daan daw. Ang sa'yo ila-ilahong daan kung kinsa ka. Oh, bitaw. Sabot lang ta. Ay lang mo pag-kuan. Ay lang mo pag-lock profile if ever nga. Kini nga mag friend request mo sa kuwa or you can directly message me sa kuwang Facebook account. Akong Facebook account is Koysj, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Amo na siya diha. Walay laing ang profile pic kay dunay gibit-bit nga papel nga ang tatak is Radyo Bagting. Tama ba to? Basta, Koysj. It's already 10:28. Dugang lingaw lang ganin yung tanan sa mga gipang uhaw diha dapita.
1: Uhaw na uhaw.
0: Uhaw sa katigang. Good morning.

Radyo Bagting 756. Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Avail Bindi o Todos Milbani Size o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananhimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

It's already 10:38 in the morning. Baliktas to nga pag panaguban sa programa nga Tunog Pinoy 756. Happy to tambo say goodbye. Okay, gumay na lang kikunas. Dalirag yun, chika-chikahan. Rani siya pila ka minuto. Pagkahuman, wala na yun. Diba, mahuman na dahil yun. Ilanara kadali ang ato ang mga panahon karon. Ano, diba? Dalirag yun kayo munang kamuli ha. Dali asad na inyo ang mga angay niya buhatunon. Karon nga dili mo mga ingon nga hamo din eh. Nahuman na ang adlaw po kahuman.

Hello guys, Jay. Good morning. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga katauhan daw sa barangay. Tiguhala po yan sa mga dasar. Good morning, Yeda Pita. Good morning, guys. Jay. Mayang buntag po. Magpatunog Pinoy lang sa kuang kaugalingon nga mapay pagkaog pamahaw. Dala na ni paniod to. Very good. Managayin nga ganang may sakto kay Dilikalas Bugas. Arawan. Hello, guys. Jay. Good morning sa imo, ha. Magpatunog Pinoy lang ko. Sa tanan nga mga naminaw garon o ingon man sa imuhang kaubanan di sa Radyo Bagding. Okay. It's already 10:40 in the morning. Dugang lingaw lang ganin yung tanan. Mga pinangga namang tigpaminaw sa kahanginan.

Sa mga gipangbiyaan karon na o pinakalit nga wa mo kabalog sa hinungdan. Manigayon nga usahay kay matingala na lang tag asa ko na sa iyo. Nganong gibiyaan ko niya nga wa man siya panamilit sa ako. Ingon siya love ko niya pero ngano? Di ba? Para pagwata na ka sa mga kagalingon, deserve ba na ako inanion? Huwag ginahanglan ako nga inyo ako nga pasabton og ayo. Anyway, alam ganun yung tanan. Dito sa pagpanaguman. Once again, good morning sa mga suki natong tigpamina.

0: Radyo Baltin 756.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita, Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyong mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mahimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayag gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Baltin 756.

That's already 10:49 in the morning. Masige lag balik-balik mo na kung dili na yun ha. Ay nasigig patunto pa sa iyahan kay pasakitan ragi hapon ka. Kinahanglan, awayan na siya kanunay. Kinahanglan nga kung dili na yun, dili na. Kinahanglan nga hukot bakos na. Dili kay dadaan lang gani og bulak, wana, ulian na dayon. Dili ka lang yung chocolate, wana. Natukar na po dayon ang pagkakuan. Pagkamarupok. Anyway, salamat kasi sa pagkikuban. Ganago, guys. Ato na lang, masunod higayon. At least you guys, Jessica Anginan. Ayun, na Silent Sanctuary. Pasensya ka na. Pasensya ka na nga, di nagyugo sa imuha. Goodbye. God bless you.

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
3: Kasi Melissa nga taga Bugo Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Kini akong mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Mutungon akong nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anios at Tagad Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon,

0: Ang hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun. Di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Oras, alas 11. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Bagbating.
2: Radyo Bagbating. BBC Daglit Balitang.
3: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan na ang BBC Daklit Balita alas 11. Nikabat na sa kapi 9,800 ka mga Pilipino. Alakip ang overseas Filipino workers ang nakapauli sa Pilipinas o kanagsugod ang kagubot sa Middle East tumalas sa Department of Migrant Workers. Base sa talaan sa DMW hangtod Mayo 20, nikabat na sa 9,854 ka individual ang na-repatriate diin 7,748 na ini ang mga OFWs, 1,745 ka dependents o 361 ka stranded Filipinos. Gibot siya gusab sa DMW nga kapil sa 60,000 kaapektadong Pilipino ang nakadawat o nagkadaiyang serbisyo gikan sa gobyerno, lakip na ang financial assistance, food assistance, medical assistance, transport services o temporary shelter. Samtang niabot usab sa Pilipinas ang 79 ka OFWs gikan sa Kuwait sakay sa Gulf Air Flight isip kabahin sa parayong repatriation efforts sa gobyerno. BBC Daklit Balita alas 11 ko si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balitang.
4: Radio Bagbang.

0: Diyos.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naasa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya dito?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok na beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Ooy, FDA approved, tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop na safe ang legit tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
6: Rag, rag, radio, bad, bad, ding, ding!

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang yan kung gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang yan hapong kung gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pag mag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Bungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yo! Hudyaka sa kahanginan na usab mga kahudyaka, mga kahanginon! I welcome na usab sa itong programa, ha? Naa na po si Lady Antonia, magsaba-saba sa inyo mga takna, sa inyo mga gipang-takang, sa inyo hang mga unsa gipang-buhat diya karon, magsaba-saba na po ng hudyaka sa kahanginan. Ubanin na po ko ninyo mga kaudyaka ha, sa usa ka oras ug tunga nga programa. Sa tumaka kaubanan diya karon nga naghikay na sa ilahang panudan. Kamulo nagdigamo mga kaudyaka, shoutout diya kanatong tanan. Shoutout po sa tanan natong mga okay, igsuunan diha tong mga kahanginon nga kamulo naglanog-lanog sila mga radio. Kumusta mo diyang tanan mga kaudyaka? Labi na gitong mga kamulo na og pauli silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang uban kay papaingon pa silahang mga tagsa-tagsa ka mga dinasyon. Destinasyon di ay, dinasyon naman. Ang uban po mga kaudyaka kay kamulo pa ng huyab, kay mupay pagmata. Ang uban po mga kaudyaka kay murag ayha pag yun mga kaudyaka nga kuan. O ayha pa nakadungog aning ato ang programang Hudyakas Kahanginan. Shoutout dyan kaninyong tanan ha. Sa ato mga chikiting! Nga, grabe na gitin taong keki ay bisang wak pag nagsugod atong sonata. Grabe naman ni oy. Wa pa kay nagsugod atong sonata, nagkiay naman gihimo na mag dance music atong yawiyaw. Oga, syempre po. Sa tuang mga nagamit sa tuma produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, shout out ya kaninyo. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka. Naman tay numero mga kaudyaka, di ko man ihikaw sa inyo ha, balag usara ni ka numero ga daghan kay mo diha nga mo. Motek. Pwede kaninyo i-kuan na i-shout out inyo mahinigugmang hantod karon di ninyo mapanganlan. Okay, mura siguro maulaw, siguro ikaulaw, siguro ninyo ngalan sa inyong ginikanan, no? Kaya di magin ninyo, kung i-greet ninyo, ang mas unahon pa man ninyong nagtungko o nagsulira pang mata kaysa i-greet ang ngalan. Ginalang, oy. Oy, padangat ninyo inyuhang pa-uan mga kaudyaka, inyong pa-joke time o pa-kanang, o pa-shoutout o pa-udyaka. Naman tayo numero mga kaudyaka. E-text ninyo ang 0997-765-9923. Mauna ang ato ang numero sa Hudyakas Kahanginan mga kaudyaka. Naman po yung numero sa Nature's Gift Marketing Corporation sa katong gusto bitaw mga kaudyaka nga direct na gid nga maka-text. Pwede na po i-text ninyo ang 0917-177-4360. Maunang monitor sa Nature's muna ang numero sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ay, panihapon, pamahaw, paniudto, pangapi, pangisna, kung unsa pa inyuhang padiha mga kaudyaka. Panohot, pamaol, pasakit. Kung unsa man ang panga inyong naagian karon, ay mo kabalaka kay naa mo abag sa tuang panginang lanon. ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout sa itong mga lulog-lula, ha, nga. Ilan lang din taong itanday ang mga radyo, mga kaudyaka. De, gyud din taon, muundag, de, makadungog og plaster. Sige, para ni sa inyo, chacha sa amo, mabalik na po, Lady Antonia.

0: ginawa na, nakatulog nang ni sayaw. Shoutout ka ninyo, labi na gyud Antonia, nagamit, nakatry na gyud big Productos Nature's Gift Marketing Corporation. Sama sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami yung lasa Antonia. Nindot pagit kaya ko ang pagkatulog. Unya, tinood gyud nga kung mamahaw ta Antonia o watay pamahaw, nindot di kita daling gutomon. Uy, tinood na! Kay kanibitaw Nature's Gift Purple Corn Coffee nga naa sa Nature's Gift Marketing Corporation. O kwan ba siya, mura bitaw siya alternative nga mura pampamahaw na nimo ba? Pwede ikapulis imong pagpamahaw, pero dili pwede ikapulis imong bana. Depende nimo. Mukhaon ramang katig pamahaw, bisang wa imong banat eh. Okay ramang kaha. Bitaw ka ni bitong Nature's Gift Purple Corn Coffee. Taas, magugan ni siyang antioxidants. Oh, the best kani para sa inyo, halabi na tong mga busy kayo sa sayong kabuntagon. Aguban, kadi naganagpamahaw sa mga balita karon kanabitong, mura bitaw, grabing mga balita karon kung imong isgutan ang dito sa unsa may taas man atong itawag ba, taas nasod ba dito sa kauluhan ba, kurang kung stress na kay ka pangapisa, gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya, kung tanaw po taog basketball, mura kaya puntag ma pilde po taanin nga galakag-lakag sa datong temba. Sabayan nato og kape. O nabadsat ka kay bate kay imong kape. Sama ni nga kape ay. Sama ni nga. Mupay pait atong kinabuhi. Perte pa ning pait ang kape. Sige na laman taog. Dagdog og kasing-kasing ane. Di pata ka ginawa ani nga kape. Problemado pata murag atong pananlaw sa mga tao, mura mag atong ipangutangan. Kulba-kulbaan man ta. Gapalpitit pagyan. Nailisi na inyong kape mga kaudyaka. Uy, anong ako maning ga-mention sa inyo para makabalo mo? Nga naatay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Protektado imong lawas. Kape pa lang ka na. Pero grabe na ang gibuhat sa imong kalawasan. Giprotektahan, gisuportahan na imong kasing-kasing atay kidney nerves. O niya, di pa siya ordinaryong kape kay dapat yun siya mangustin nga natural anti-inflammatory. Kung na magaling hubag si mong lawas, di, yun na muda yung kahubag. Bahalag ikaw nalang nagpabiling hubag! Ah! Laliman mo, anay nana, na nga grabe na nga kape ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Tagpila din na Antonia, be, mapalit na lang may ana, be. Sige, ramang kang endorse, ana. Ay, salamat, ha? Pasalamat ko kay para raman po na si imong kaayuhan. Mura kog imong asawa ba nga gayaw-yaw pirmi para si imong kaayuhan, di ba? Kita mga asawa sige ra magyaw-yaw. O siya baka para man si imong kaayuhan akong gayaw-yaw. Helam dia, para sa kaayuhan. Kaayuhan o kagubaan sa kong dalungan. Ba? Agpila 35 pirsa siya. Asa mapalit? Sa tag nagkadayang mga parmasya nga nasa inyong lugar. Oy, nana na siya siya ro mo suporta pagit sa imong gut health. O, oh, regular bowel movement. O, oh, asa man kaan na. Uy, dagan ba kay problemado ka, magkakulon cancer ba ng mga tao, mga kadyaka nga dili mag-tonong sa pagbawas? Kuso kay mukaon o niya tag-usa kabulan, aya mo bawas, daun sa day ka. Charlene, agang-ang, Dias Nubataan, shout out daw for Balmadres. Ingan man ni, hawak mo ang beach. Ah, grabe ngalan niya sa FB, oh. Hawak mo ang beach. Watching live in Karkar City, Cebu. Dagan siguro sakyanan yas Karkar ba? Request kog song Macarena. One makato, makati ka Macarena. Cherry cherry lady, ay Macarena. And yeah, syempre po, aside sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, naapo tayo produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kaning gitawag nga Nerve Flex Capsule. Para asa man eh, para ni mo na makakayugat. Nakayugat wala. Mubatig ka kahawis ay mulawas usahay dili. Mubatig paminho dili. Laga kadunggan lagi nako inyong tingog bisanara mo. Kakadunggan lagi nako inyong tubag bisanara mo diha. Otro gani ha. Kapaghaway mong lawas dili. Oh. Usahay kakabantayan nimo nga gaungot ang imuhang parte sa imuhang mga kabukugan. Oh, hala. Hala, matingala ko. Madunggan lagi na ako yung tingog diyan ang tubag mo. Lingo-lingo pag yun ka diya. Oh, nanyang smile. Kung kanay mo gabation, fog nerve flex capsule. Okay na, dili na to kanang kinahanglan nga mag huna-una pag-unsay gamiton para sa imong discomfort. Dili komportable nga mga kasakit nga imong kabatyagan. Ano mag-antos man ta mga kardiyaka ba? O mayingon ta mga usay mga kardiyaka ba nga hoy na unsa ning kag antos man ko nga na, pwede man ni nako tambalan. Tinuod, ano antoson man imong kasakit, galamian kas kasakit di ay. Ang uban di pag yun, mutugan kung nasa lagi bate. Okay rag feelings gugma kay murag maula man po nato itugan tanan no. Pero kung nagay kay gibate is panglawas, itugan. Muingon maguna usahay ang labi nag mga ginikanan nato, mayon dag
1: ah, dinala na ko itong ganoy kay dinala na ko itong ganoy kay mapublimahan na sila.
0: Inood yun na. Dagan mga tao, mga kardiyaka nga, dinala lang itong ganilang gibati, mga kardiyaka nga, mga kasakit, tungod kay dili na siya gusto nga bago pa sa siyang pamilya. Kung sa ba imong buhaton? O kung di mo itugan, paniguro nga maulian ka. O kay masamot nga masakitan ang imong pamilya, kung di mo tabangan imong kaugalingon nga maulian ka. Munang kung naamang galing kay murag na ikapanusok dias imong pamanit nga wa manang head. Okay lang katong mo to siya kung yan nanang head.
2: Nakakaloka.
0: Masago na nga to siya. Bitaw mga kaudyaka, gamit mo sa Nerveflex capsule. Nasya vitamin B1, B6, B12. Makatabang sa pagprotektar, pamintin sa mga kahimsog sa paglihok sa mga ugat. Para normal ang imong adlaw, komportable ka. Ana ra maguna mga kaudyaka, kinsa bagoy ganahan nga dili, komportable matag-adlaw siyang kinabuhi. Dapat komportable ka, oy, deserve na nimo na dapat komportable ka sa imong kahimtang karon. O pa'y watay kwarta, di pagkita komportable sa itong lawas. Alain, God. Mag-joke sa ta mga kardiyaka, ha? Kaya nanubra na niya akong yaw-yaw. Soko na po ning uban. Shoutout niya kanimo, Antonia. Shoutout niya sa Usami City. Miano, family tanan mga Miano. Greetings from Rebecca, Miano. Maanas, Medina, Misamis Oriental. Shoutout niya kaninyo, ha? Shoutout niya sa may pangabugan, Butuan City, kang Jodet Kandinga. Kantiga, di ay, sorry. Ngayon mo na magkanding, no? Joke time! Kini nga joke, gika ni Christy Lu. Uy, babae nagpadala. Christy Lu, Tagalanaw. Oh, mauni yung joke, mga kaudyaka, atong paminawon. Nakono si Juan, ang reporter o ang kabaw. Ingon in town's reporter. Ay, kuya, maguta na lang may gamay, kuya. Kabahin si imong kabaw nga nag-viral.
1: Unsa reporter? Sige, reporter. Sure, reporter. Maguta na lang ka-reporter. I-plaster ng kamera niya, reporter.
0: Ay, okay, sir. Salamat, sir. Maguta na lang, miss, sir. Kani mo mga kabaw, sir, nga nag-viral gyud. Maguta na lang ko. Kung asa ni mo sila ginapakaon?
1: Asa nga kabaw, ana, ma'am? Kanang puti o kanang ito, ma'am?
0: Ay, kanang puti, sir.
1: Ay, okay. Sa bukid, ma'am, sa bukid.
0: Kanang itom, sir. Asa din na nimo po di pa kaon, sir. Duha raman ni sila puti og itom.
1: Sa bukid gapon, ma'am.
0: Medyo niyamid ang reporter kay pare haram dahil sa bukid. Sir. Nakita ginamo, sir, nga nag-viral gid ang imong mga kabaw kay grabe kit kay sila sikat karong panahon na, sir. Daghan mga netizens ang nangutana kung asa po nimo sila gapangliguan.
1: Asa aning? Asa ana, ma'am? Kanang puti, kanang black.
0: Kanang puti, sir. Ana nimo gipaliguan?
1: Sa kuan, ma'am. Dito sa pa. Kanang makita nimong sapa diya, ma'am. Diya, ma'am.
0: Okay. Sa ato pa, sir. Kaysa sa pa man ang puti, sir. Asa mo po nagapaliguan nimong baka nga black, sir?
1: Pareha gyapon. Sa sapa gyapon, ma'am.
0: Lagot ng reporter kay pareha ragtubag. Sir,
2: Ay, o sige sir, last na lang yun sir, aman ni mo ga ipatulog imong mga kabaw sir.
1: Aw, ipatulog ako. Ay sus ma'am, kung kabalo lang ka ma'am, ahani na ako ipatulog akong kabaw.
2: Asa man sir?
1: Aw, ahani nga kabaw imong pasabot ma'am nga anak ko ipatulog kanang puti o kanang black?
2: Kanang puti sir.
1: Ah, kanang puti ma'am, kana lagi kanang puti. O, diha na ako sa ilalom sa dakong manggag ipatulog, ma'am.
2: Ay, maubas, sir. Ay, noon, sir. Igo, makain na siya. Daupi, sir, kaning isa ka baka, sir. Kanang black. Ama po na niyong mag-ipatulog.
1: Uban na sila diya sa... Kuan, ma'am, punuan sa mangga.
2: Wala kayo klaro, sir!
1: Ah, nga nung nasugo, mangka ma'am. Gitubag, tabitaw ka.
2: Sir, ganong sige mang, iba pa mong pangutanon, sir, sa puti ba o sa black nga baka o niya, pareha naman na imong tubat?
1: Ma'am, ana mangun ni ma'am mo? Ang puti, mangun nga baka, ma'am. Ako mangun na, ma'am. Ay, ang kabaw ako, mangun ang puti nga kabaw.
2: Ay, kakapoy. Kanang black kakabaw, asa man na, kagisa man ang black kakabaw.
1: Ako agyapon ma'am.
2: Bahala ka niya sir. Ay klaro sir, wag yan.
1: Ay puti nga kabaw. Ay noon, joke naman po nini ang gisin ni Ate Christy. Joke yun ni Ate, ay puti nga kabaw te. Wasa ta na sayod, gunabay puti nga kabaw, pero nabay kabaw nga bulaw mga kaudyaka, ako itong napicturan. Ako pag itong girls. Unyayin ko nga, hoy, kita na mo, kabaw nga bulaw. Ang mga nag-comment sa akong reels mo'y basher kayo na,
3: ah, kanang pula kay glips nga kabaw, ikaw ma'am.
1: Ang kabaw ba nasa akong likod, naka-bland, doon niya pareha magbuhok, ingon din ang kon.
3: Oy, kapulas white sa kabaw.
1: Ako naman dito ilang gipasabot. Naunsa naman oo ni ay. Kuya, usan ni sila? Sa una na ako'y ka-istorya Antonia. Karon mag-istorya rakog akura. Ana na lang imong buhaton. Sa una na kay ka-istorya, pero karon ikaw na lang ka-istorya? Oh, balag ikaw rin sa mukhaon. Kaon lang yung tarong, ha? Delikado, di ka mukhaon tarong. Shout out! Aljo na mukhaon, shout out. Di ka nimo ingon man ni Gerald de Guzman. Gimingaw, naging ko si imong tingog, Antonia. Wana nagparadyo among silingan. Muragwa, naging ganahi siguro sa kuha ninyong silingan, di ha? Ningon, bita ko sa inyo nga. Ay, kaya na ninyo pakusgin na inyong mga radyo. Kaya naging mga tao nga, dele mo yun sa akong tingog. Oh, lisod man kaayo na. Di man ingon, di man pasabot mga kaudyaka kung ninduta. Ganahan mo paminaw sa akong programa, ang inyong silingan o imong kaila, ganahan po. You cannot please everybody. So please. Don't please everybody.
4: Ay, napot ay gitawag mga kaudyaka ha, Memo Smart Capsule.
1: Kanig yung Memo Smart Capsule, ganahan yung kay Koog, kuhan ani mga kaudyaka, kanang promote. Pang bright, magudni. Oh, ganahan yung kay Koog promote, aning Memo Smart Capsule, pang waa, magunis kalimot. Oh, bitaw nang ingon ko, kung nakay negosyo palinding, apili og Memo Smart Capsule, ipaabil og Memo Smart Capsule na inyohang mga gapang utang ninyo, para makaremember gyon. Oh, para makaremember me gits mga kautangan. Kaning Memo Smart Capsule. Usay magud mga kaudyaka tungod bitaw kay stress kay ta. Unya hago kay ta kanang usahay mga kaudyaka nga tuang utok di kay mo pangsyon. Unya wasa tay gamit mga kaudyaka nga pangbusok sa tung utok unya pangkuan. Napa may gamit mga kaudyaka para makuan? Kana bitaw ma healthy nga tung utok. Oh, asay bi tanaw ra nato bi kunsay mga pagkaon mga kaudyaka maka healthy sa utok. Ang murag ang money ba? Food good for the brain. Oh, tanaw gyud nato ha. For our brain. For brain. Una diri oh, makita nato bi unsa ning pagkaon. O lagi ay itlog.
2: Sakto git kay to imong pagmantay na rog itlog ante maka bright day ante. Oh, sa kuan dayon ante, sabayan din imong Memo Smart Capsule. Pag Memo Smart Capsule mo mga kaigalaan, kay kaning Memo Smart Capsule, dili maguni basta-basta yang mga ingredients mga kaudyaka. Labi ni siya Goto Cola. Kabalo mo sa nang Goto Cola, dili ka mo adto dito sa cola, di kay Goto Cola. Mo suporta ni blood circulation padulong si mong utok. Oh, blood circulation kay nabigya po yung blood sa itong utok, lisod pod. Makatabang sa itong memory retention. Unya, napagod siya bakopa Moneri Herbal Extract para sa learning o focus. Oh, kanyang Memo Smart Syrup, mga kaudyaka, ha? Oh, kaya itong mga anak, kung sa'yo di kasunod sa ito, ah, kung sa may itong gusto, lahi yung tumanon.
5: Hello.
2: Kung natay i-instruct, di niya masabtan. Natay itudlo, limtan largo. Oh, ang Memo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata makatabang sa pagkaligon sa memorias konsentrasyon. Oh, the best kay ni para sa ilaha, para sa ilang performance sa inyong panimalay. O sa ilang pag-eskwela, mga kaudyaka, nindot kaayo para bright o uptake ang ilang mga future. Bright ang future, uptake ang una-una, bright ang panguna-una, uptake ang future. Asa mapalit, Antonia, alam ko yung gitanaw din rin, alam po yung nangutana mga kaudyaka. Okay, Ragyo, daman yung lugar. Oh, ang ilang lugar, di ako nos Butuan. Oh, Nadia's Butuan City, mapalit ang ato ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation diya sa May Caraga Pharmacy, CNC Pharmacy, Yani Pharmacy, Freeman Pharmacy, Health Savers Butuan. Yung naman diya sa May 3A sa Pharmacy, og MMJ Pharmacy, iCure Pharmacy. Uyubay-ubay man din diya sa Butuan mga kaudyaka. Oh. Basta kung na-mention ko na, muna yung pangitaon ng mga parmasya. Ay, magkalimot. Dapat ay Verticure Capsules, mga kuwan diya, mga kardyaka. Dali na malipong, mga kardyaka. Halos taga-adlaw na lang kakabatian. Gamit mo, gitawag nga Verticure Capsule, mga kardyaka. Ha, kay pangwala yun sa sintoma sa vertigo. Kanang halos gakalipong ka, unya di balanse ang imuhang panlawas. Ang imong pagbalance, paglakaw ni mo, mga kardyaka, gatakilid ka. Oh, kana bitang murag nagtuyok imong pananaw og palibot. Ha? Oh, ipatuyok-tuyok pa kasi imong ginigugma, gatuyok pa imong pananaw. Naunsaon na lang akong silingan, dili sila maminaw sa imong programa, Lady Antonia. Ako ra intay maminaw. Akong pakusgan akong radyo, hilom lagi sila. Kay mo palag bonog. Hoy nganong ay nagawaya ay lagi pugsan na inyong silingan kung maminaw sa akong dili. Lay-lay man taog taste. Request kog awit ma'am telepon. Salamat Timoy Dis Macris Dapitan. I wanna telephone. Oh ho ho. But you're never home. Oh ho ho. I love this. That's love up here. Oh ho ho. Kaning Verticure Capsule mga kaudyaka tagpila man eh. O, tag 18 pesos per capsule, mga kaudyaka. Shout out, diyan kanimo, Antonia. Oh, shout out, the Jens Kendao, ingon man ni Aira ni Dumangguang. Siyang mga silingan, yabag, ugmukanta, ug karaoke. Malipay ka para mo muulan diyan sa inyo. Ayaw na po ganyan mga silingan, mga kaudyaka, nga mukanta, yabag. May nalang muulan diyan sa inyo. Oy, maluhay po mas mga rice terraces. Susan Perez Dumalina, sa Buang Adol Sur. Barangay Bibilik. Ramsdi Kasipong, shoutout diyan kaninyo. Ay sa kanay nag-request og Macarena mo balik ras Lady Antonia.
6: Macarena, que tu cuerpo pa darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría.

Agay! Agay! Napingis sa saya! Oy, salamat! Wala kita yung oras. Siyempre, kining ang programa. Gatod ka na to Mirblex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Memo Smart Capsule, Memo Smart Syrup, o Verticare Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, radio, magbag.

0: sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa.
2: Waki! Gusto ng nagkaroon nila sa Odossi! Size na! Ay, Rita! Abdi kayo ako ang gwapo-gwapang amiga, amigo! Eh, da! Yes! Maayo mo na! Galug!
3: Hello, may hot to hindi galug,
2: guys! May good to dong! Dai! Kumusta?
3: Okay lang, medyo dagom na po din garotay.
2: Maulag yun po eh.
3: Ang ulan.
2: Walay undang ang ulan. Iguro ni undang sa kadyot. Gipa, paniun to sa kukadyot. Dayon, dala po yung dagom.
3: Ikualan yun din garotay. Itainingan yun.
2: Naamag ko tayo low pressure ng episode sa to ang PER particular sa Jensan ya duol ra matas Jensan maigo gyud ta pero di ta mabalaka kay dili ni siya mahimo nga bagyo low pressure ra gyud siya matunaw ra man daw kuno siya ingon sila.
3: According to
2: pag-asa lang ga matunaw ra kuno siya di yun siya mahimo nga ganap na bagyo ambot lang ang usa ka LPE
3: morala lang og relasyon nga makuan ra di
2: matunaw ra di ay awin mo pilit-pilit na unya matunaw ra di ay siya. Yes, dear. O sabi ako ikalagad sa kong guwapa, guwapo nga caller, B.
3: Magpakalandrakas lang ko inay garotay.
2: Eh, kasi sige, go ahead sa magkalandrakas di alangging kay nanganal na.
3: Ano ka rin na inay garotay, mayong utok ka nimo no, o tata ng mabot ni rin si Bia ni rin kautokon karon sa mga programa kalandrakas. O mayong utok sab sa mga naminaw sa Radyo Bangting, DXBZ756. O dili sab sa 106.3 Bell FM ang DXPA, o magpakalandrakas lang ko sa kongbestor niya si Jude Mark Manisan. Maruji bungani biasa kang is chabi so kang bro Glicerio Kamutin. O sa ko po mga fans on air no, silang Ginalin Humatig kang MG Carpio niya sa mga Kutabato. Sa ko yung Inting Carpio kang Sir Candia kang Ice Maghanoy. O si Mike Andalis po kang Katebriasis kang Judicor Saga, Ronel Pasco, Ros Pilayo o Gabriel sa May Mulabe. O kang Jake Niparano, o kang Midi Mayo, Jim Cercada, Jandre de la Serna. And also po Kuya Jesus Kapasagi, Jobert Olivo, tumantay ang pares na si Chisa Malaysia. O ni Katarina po, o ni Atila Bijoy, o sa Tanantanang Lamina, o request kay Negarotay.
2: Yes, o saman may request lang din.
3: Atong Lato-Lato o Kuan, ikaw at ako na remix.
2: Okay, Lato-Lato, wait lang ha, Lato-Lato org.
3: Ikaw at ako nga remix.
2: Okay, ikaw at ako. Okay, more ni.
3: Oh, salamat kayo na ni Legarotay, ang nagpakalandrakas, bika ni Aljo na mukha sa tanong kadini sa may barangay sa Tamaria, pagani LCP. Salamat ni Legarotay, and God bless.
2: Yes, God bless mo di ani mo dudoy. All the way from Santa Maria. Ito ang guwapa-guwapo nga color. Ano ba? 10 minutes human makalabay ang alas sa dosi ang takna sa udto. And also, good morning, Inday Garutay. Ayan, kusog nga load and clear signals FM. Greet ko din sa Purok 5, Bagitan, Gepo, Samoang, Balosuwar, sa Paosanos family, to Uzaraga family, especially to Mary Abe, to Flizzer, to Francis Abe, to Angel Abe, to, sa mga siya, Jamori or Jamor? And kay Erica, that's coming from 8573, ang iyang last digits iyang cellphone. What up? Ito siya lang. Alas 12:11 na, dinaligyan mo sa ito pag managuban. Alas 12 naman di ay. Okay lang ba ang tanay? Nakapaniod na ba ang tanay? Kapit ko ganina na Kuya Pan, gigutom na di ay ko. Kita kong pagkaon, ginoo ko tabang mga langit asa na mustis yan eh. 12:11, alas 12:11 na mga higala. And of course, ato ang mga mag-avail ha sa ito ang product package. Ang ato ang product package, ato ang target line is only 1,200 pesos na nakanay Osaka Battle. Sa ito ang target line, Superfood Spirulina o Gatuluka Battle sa target line, Power Scent Liniment Oil. Ang ato ang package is barato rin yung kayo siya in fairness, 1,200. Onya automatic na kang lifetime na makadawat sa to ang libre grasya o kalipayon. Alang sa to ang mga mahiligon mo adto dayon dagan sa to nga mga outlet sa Lotto aron na mutaya og sweet dress. O diba? Okay, i-text lang ang cellphone number 0938-002-8888. So together sa inyo ang pangalan, inyong address o ang inyong contact number, i-text na ninyo. Ganto sa 0938-002-8888. Alas 12:12 na, dinaligyan po sa itong pagpanaguman, kini ang Kalandrakas. Kaubos si Inday, Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
2: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
3: Sa tuwang sa nasigitay na?
2: Na-stroke.
3: Na-stroke ka?
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Shelani, Samati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zen Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Zen Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut

oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint. Nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghang paguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas

0: Yeah. Check this out.
1: What about check,
0: bro? Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba, just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the re, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station and Baghdadi and no one else. At ang ganyang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Di kan pas daruhan, diretso stubaan. Di kan pas espilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan punsa trabaho, largo dayon sa resto, bisag asap.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Testimonio.
3: Nga naman ang tiili mo, mga susima? Nilagguman. Umiyak, may hugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
4: Ay, nilikay naman, bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
4: Ah, di manggali ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
3: Unsa man, ma?
5: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. Maying adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-aper limato.
5: O sa may ibang balatian, nay. Ya magsigi magka o balik-balik sa pagpalit sa paragis bilabila herbal capsule.
4: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imno?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintain lang ko. Wa, gi ko mobiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
5: Gamit sa tiyas sa paragis bila-bila herbal oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
4: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa paragis bila-bila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kapoy nas, gigali mo. Pasinang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Sunphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunphone Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Sunphone Plus Gold.
3: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagbalit ni Dios sa
9: Target Line
8: Product Package o sa kabattle sa
9: Target Line
8: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Walkie, oras na para mababaitan sa itong programa ang Kalanraka. At ikaw ba si Inday Garuta ay sinilagyan po sa 106.3 Bell FM. Ang simulcast sa DXCA magiging na DXBZ Radio Bagting. Diga kayo, salamat hangtod sa Lunes po. Mag umanuman na po ta, mag kadungog na po ta. Dito sa 106.3 Bell FM sa Radio Bagting this Monday. Thank you kayo, alas 12:52 na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Center.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC, daklit, daklit, balita, balita.
6: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas, aniya na ang daklit, balita, ala una. Malambusong gipahigayon sa Agricultural Training Institute RTC 9 ubos sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ang tulo kaadlaw nga training on good quality copra production and processing, risk mitigation in the coconut oil value chain ni adto Mayo 19 hangtod 21. Sa Santa Barbara, Imelda, Zamboanga, Sibugaya, mitambong ang 30 ka mga mag-uumagi kag sa payaw, Malanga, Sugimilda, aron mapalambo ang ilang kahibalo sa paglikay sa contamination o gustong pagdumala sa copra, lagip na ang pagpauga, pagtipig o pagtransport niini aron masiguro ang kalidad o kaluwasan sa produktong lubi. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kinisubagting 28, Kimberly Namuhaga. Maing hapon, kanatong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Bagbating.

0: Bating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Bag Bag Ding Ding.

0: Ting.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bagura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat gigugd ako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masmate.
3: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop. Skin

0: pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na. Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
1: Radio Magbating!

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita, maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya

0: din hinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili guwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? Wonder Banaba Plus, pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adong mga, katong-atong mga kaigsuunan di ba nga, kuan, kanini ang na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goitre, no? Wonder Banaba Plus mo na. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop, syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Bueno, mga pinalanggang tigpaminaw, ato nin balakan.
1: Pagkamingaw ning panahon sa tungang gabi.
3: Etong mahinumduman ang makalipay og kasakit nga kaagi.
1: Sa kaning panahon atong gisauan ang gugmang balaan. Nga nahanaw kay imong gitalikdan ang mga saad nga imong gipanumpa. Sa imong mga panumpa og pasalig ako imong gipatuo. Sa imong paglangyaw sa atong pamilya kini makaayo. Apan pakakon ka sa imong gipanumpaan. Kay imong gipakyas ang tanan og imo kaming gikalimtan. Kuni ako na lang nahibawaan nga nagpauraray ka na sa laing kilingan.
3: Wala ni mo huna-huna ang sa imong pamilya aduna kay kaakuhan og katungdanan.
1: Nahugno ang gugmang gigambalay kay nahunlak ang pundasyon sa atong pagminahalay. Kay ang talikala sa atong pagsinaaray, ang mga kasakit og kalipay kita unta mag-inunungay. Sumbra na kapait ang imong gipatagamtam kana.
3: Kay ang maasgad kong luha naglumba nagpanulo. Kay ang apdo og suka moy imong gitingal kanako.
1: Og igo na lang ako sa pagdangoy-ngoy, hilak og pagbako. Karo nagmalipayon kana sa laing kilingan. Panay kalimot nga doon na kita'y pinirmahan ng kasabutan. Kaya sinaksihan kita sa daghang mga katawhan, nagihiusa kita o kinasal kita sa simbahan. Pagkabugat sa mga pagmahay nga akong giantos, wala na'y umoy kining kasing-kasing nga sa luha gilumos.
3: Kung sa mangkaang akong buhaton ron lang ako mahikalimot, mahanaw na tingali kining tanan kung sa pisik na lang ako mag-igot.
1: Paas na ang gintang sa atong panaglagyo. Taas na usabang panahon sa imong pagbudhi kanako. Hinaot pa sa katapusan imo kaming mahinumduman. Kay hangtod karon ikaw paghihapon ang among gikinahanglan.
3: Gugma nga gigambalay! Bakit galit ka? Mao ba kaning kantahan eh? First cousin mo na? Lagi mo, lagi ni? Bakit galit ka, ana? Paborito mo ning Kadjon Aranita.

0: Bakit galit ka? Pag dinadalaw kita, mas gusto mong sa labas tayo magkita.
1: Wonder Herbal Oil Haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadaghang kasuon-suon. Wonder Herbal Oil. Ang Haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tilamia gyud murag gibayaw oi. Murag gibayaw sa langit. Nganana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Kinsa ni atong pangalan?
3: Si Juby nga Tandugon, diri sa Mungkayo, Davao di Oro.
2: Sige, saltiin daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
3: Oh, mao na akong gamit karon. Indot kay sa paminawon sa imong kanit kung imong haplas, indot kaayo. Kana ra akong miganahan kay atong ubang haplas mungod, kung haplas ka, dali ra ka manimaho. Kana bugnaw, mawala yung pud ang imong gipamati. Ngutngut ang akong mga tiil. Sa akong mga BTS, ngot-ngot, sa akong likod, na akong ginahaplas karon.
2: Wonder Herbal Oil lang yun imang gigamit.
3: Wonder Herbal Oil lang yun akong gigamit. Ay, nindot yun siya haplas.
1: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Katong wa pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay Wonder Herbal Oil. Ano nga plus nga way ka parehas? Kadang naay Tyler dili na amo oy. Wa gyud mi labot ana. Kadang naay Tyler wa mi labot ana. Kadang Wonder nga WO wa mi labot, kadang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Mantayana ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa muning, ingon, nindot ni di mday. Na. Kaya di mday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay na manay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili yung ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli yung ka kay na marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Panaganang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Epektibo ba ni kayo? Kaning Wonder Animal Vita. O ni vitamin sa inyong mga kayupan. Tanang kayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya. Nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita.
4: Ako si Gina, Bade, taga Santa Ana, Taguluan, sa Miss Oriental. Ay, kaya sa'yo ako nakagamit ako mga bakti na buhay kayo mga aon. Oo, may napapumutan dito na ako, ah, pangaon rin nila niya. Hindi ginagin mga ayo. Adiptid sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
2: Pila na sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
2: Ah, usa pa kapin. Yung dagko na kayo.
4: Oo, dagko na.
2: Onsa imong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
2: Animal Vita. Okay, niya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
4: Ah, okay ra.
2: Okay na, kusog na mga on.
4: Baka, naman siya po sa baka. Ako na pang itawan akong baka.
2: Baka, gyapon ni mo yung paggamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
4: Oo, wala, yung tayo po yung Animal Vita ang baka. Kung nakabay mo sa Animal Vita ang mga pabang, hindi siya ito pabuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Kamang ko dagang manok. Oo, dagang ng pukig manok. Ako yung putal sa tubig para mainom po dahil nila.
1: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tingindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para ng inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison o bawas, galison o panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka ng kombinisyon sa mangustin o banaba, pagka ninduta na. Kato mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
2: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
5: Oh, diya sa kwan, Maramag.
2: Ah, sa Maramag? Mm.
5: Oh, sa Arig Pitrilig ma, sa Maramag.
2: Ah, pila na kakabulan na kagamitan na?
5: Wow, 20 kadlaw na magyalin na kong inom.
2: Ah, kuha na, hapit na magbulan.
5: Oo, oh, hapit na magbulan.
2: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Nya, kumusta man ang imong paggamit?
5: Pangihi na gina ko, kanang magbawas ko, puro mo na kong tiyan tiyan, imotong gagamintinan, kuha na, primero inom na ko, tulog ka buhok, 3 days, 4 days, nag 2 times a day na pugo.
2: Oo.
5: Pero nag-once a day na lang.
2: Ah, once a day, nya, kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
5: Iyon naman kung mag-bilar, magsigil mo kung hihihi itong mag-abihibitan, mata-mata, di na magbalik kayo tulog eh.
2: Hmm.
5: Mangihi ko, gagmay lang mo kayo.
2: Hmm, sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
5: Oo, oh, gagmay kayo na. Pero mata ko, katlaw na muna, mangihi lang ko.
2: So makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong?
5: Oo.
2: Oh. Padayon lang mo gamitan ng Wonder Banaba Plus, sir.
5: Oo, oh, mula kong gi-kwan ron, gi-mintinan lang, wasardi na lang, may naman akong kwan.
2: Imong pangalan, sir?
5: Alin.
2: Alin.
5: Pili- taga, nagadiri sa kuan Maramag.
2: Ha, taga Maramag Bukid. Okay, salamat kayo.
1: So, inguna na kanindot ang Wonder Banaba Plus. Garay na ko akong mama Orbita Subsuban, nga wa gay absent sa pagpaminaw ni mo Kuya Carl. Thank you po. Garay ko akong mga agaw maigsuon this landing Balianga o Miss Ok. Pagaray Nunoy Akain sa Dunsal Express. Garay na ko tanang taga Makapari from Rex Braga. Salamat Amring. Minaw mi pirmi din sa Pulo Nuling Tupi. Shout out ko sa kay Ribin o kay Joshua. Kay Janet Mumar Family. Salamat kay nimo Kuya Carl. Garay mi rin ni Mama Bibi o Papa Bubit. Akong pag-umangkon si Eunice Lana de ni from Ampayag. Batiin ko lang po aking mga anak dito sa Kibalahan, Bintangan, Carmen, silang Laiding, Karangag, Laika, Laisa. Nagbatigaling sa kanilang Papa Danilo Karangag. Garay ko Upper Lumbo, Arakan, North Cotabato, pamilyang Badol, Martisano, tanan na kong silingan din. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you so much. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano yung pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun ang Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
6: Ako daw si Rodelma Lumantan, taga dami, sumbangga rin ko.
2: Okay. Sige ma'am, sultii daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan uman sa paggamit ani nga produkto nga Vitron Drops kaya sa imong mga bata.
6: Kanang pangako mong dito nang di ka nang hospital ato kay na hospital mong kupad ka nga ka na kung pinamanglihan.
2: Mm-hmm.
6: Sige sa dila kanang balira ka sa kanang hotel na nagtiyanda.
2: Mm-hmm.
6: Hindi makatulog. Sugod din na kanang mga alas wala siti, ang tiyo na sa dayon. Namutas, ginagamit na sa inyong programa ni Kuya Cardi. Nagpalit mo, Kuyan. Dipalayan nga mo.
2: Nagpalit mo, nagpalit mo, Vitron Drops.
6: Oo, Vitron Drops. Mga sa kabulan din siya, nagsugod din yung ilak-ilak, din ka lang butod yan, Kuyan. Hindi ito, dipalitan, hindi ka ng Vitron Drops akong bana. Kaya, hindi ka nila ni Kuya Cardi rin, makakasamin ako sa mga pisinin sa iba, hindi, ito, nipalit ko. Mga tulog ng buto kadlaw, na nakatulog nunig ka ng tarong.
2: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron Drops, nakatulog na siya ang tarong.
6: Kaya, nagbunyan kung banag ka ng sayo-sayo. Kaya nga nanalag din, katulog niya. O kung napit siya, di napit siya, dami ka ng subawan. Kaya ito, itabang mo ka, gihubak ba, giubo.
2: Gihubak, giubo.
6: Nagbunyan siya, ginawa na rin. Kaya sige tayo lang po lang mo. Kaya lang, tagta rin, okay, nagbunyan ka ng bata.
2: Sugod sa pagipainom ni mo atong Vitron Drops, wala na siya gihubak, wala na po sa gihangat.
6: Wala na sir. Kaya sa ginawa, tagta rin.
2: Okay.
6: Basta na kaayo, naliyok na kaistan ng kaibigan.
2: Salamat yun kaayo sa Ginoo, no?
6: Salamat yun sa presyong product, sir.
1: Inguna na, ganindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron Syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase. Pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
2: Ngalan.
7: Margarita Mendoza Garcia.
2: Margarita Mendoza Garcia, taga?
7: Barangay Mat-e, Kaguait, Surigao del Toro.
2: Kaguait, Surigao del Toro. Sige ma'am, sulti daw mi ma'am, unsa imong nabandayan ani kaning Vitron syrup?
7: Ako nakuha na sa Vitron syrup, naka-try na gayog ko kanon kay ang ako apo dili halos mukaon, dili makatulog.
2: Ang imong apo?
7: Oh, dili dili ba hingatulog siya, dili hingatulog.
2: Okay, dili hingatulgon. Okay, dayon?
7: Oo. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon, ya. Wala na siya, baskog na siya mo. Lihok ba lang murag lihok na siya, niya. Makatulog na siya, niya maya na siya mukaon.
2: Okay, sa una day, unsa day ang lihok sa imong apo day?
7: Hinayon.
2: Ah, hinayon. Oh, hinayon day. Niya karon. Bagsik na.
7: Abtik na siya. Abtik na siya mo lihok. Ayaw na siya mudula. Nibuyag po dang iyang lawat.
2: Okay, may namudula. Di na yun magpaulay sa iyang mga kadula. Yun ane, kay di naman luya.
7: Oh, salamat yung kaayo sa inyong produkto ng Vitron Syrup.
1: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet. Nindot po. Para manis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon, unya kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayin kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlawang dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlawang, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniyang kwarto, kay nagsige naglikit, kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina. Mo nang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin inyo kaugalingon para di mo daling magsakit, dili daling magbalitian. Vitron Tablet.
8: Ako si Charlisa Dungke, taga Cagayan de Oro City, retired government employee. Sige na pong paminaw sa imong programa. Nakatabang yun sa ako, mga ipangbase na dumayo. Nakasumar ako niya ng inyong Vitron. Nawala ang akong arthritis, kulba sa akong dugan, o makasunod na ako maayo. Daghan kayong salamat sa inyong programa. Inaagis ang Vitron. Maura din akong giinom. Kana din pagkatulog. Musay mo matakog mga alas din, din ako kabalik pagkatulog. Niya, at nabi sa po katulog. Sa papaminaw na ko sa inyong programa, kulba ang akong problema. Salamat
1: kayo kanino. Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, pag-aray ko sa Larigo Limbaga Jimenez, kananya Algabre Namuko Bilyena Abiner gikan ni Emily Larigo. Abiner from Negros City, Supo, nagbinlod Santa Catalina. Salamat kuya. Aray ko na ko ang pamilya di Juan. Salamat, Kuya Carlos. Pag-aray ko sa Dinurog family. Teresa Muntul, Osamis City. Thank you, Kuya, from Jay Dinurog. Aray din ako ang ako mga kauban rin sa Milaco. Silang Night Vision, G3, Kuya Dutch. Milaco Base o si Pansak. Nagpag-aray si Pangka Dimasang. Pag-aray na ko sa Tata Ogchibong, thank you. Pag-aray ko nilang Yulin Family, Roger de la Cruz, Roy Pobadura, Milagring, si Raspi. Ramadil Pacquiao, Kalimpusan, Obaluco, Tambuli. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almuranas, wa magin po yung muangkun na ng sakit agad kay mauaw ba? Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan, baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Muna yung mong gamiton, Who Wonder Himo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dilit na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almuranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagkalit ng imong blood pressure, o niya, traidura ba na ang sakit, ayaw kang kumpiyansa, paggamit na yon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo ng Who Wonder Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo ng circulation sa dugo sa mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra ba ya? Napuno na ng cholesterol imong lawas, di nakaagi ang dugo mo nang 130, 140, 150 ay blood na ka. Pag inom mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, gikinahanglan gin na ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C Plus, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsul, anak, napuntay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay kapsul. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na ito yun nga paborito ka istanan, no? Masin na pa'y waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag ko hapon, biro yung gaya herbal, manggod, no? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslo may mong kuto-kuto. Indot yun. May ganyan gamito ni nga to ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Masin og gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, pati ng taas, itry ni nga to Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Garay ko ni Pantal yun si Niza Dionson nga naminaw ni Mukaran. Teresa Libertad Aurora. Garay ko niya sa East Indy kauswagan na kumama Lourdes Alansado. Kung mga igsuon, nagpagaray si Ningning Alansado dari sa Iligan. Salamat sa pagbasa. Garay ko barangay Purok 5 Santiago Hingoog City. Mag-request kong song Above All og Turiti. Garay ko sa kumama Agpapa og akong Tito Wilmer Santillan. Paminaw ni mo permi solid listeners. Yun mi sa imong programa, kuya, nagpagaray si Laika from Dalangin, titay. Kuya, batiin lang kami dito sa Talayan, Uni Arnold James, John D.C. Gillian. An-an, pahabol shoutout ko sa umbutan nga bana si Renanti Paglalunan, Panis, T.C. Diyan ni sa Barangay Pilar di Plahan. Alang ni kanit yung tanas, tunling sa mga gabay. Sa atong pagkahimugso ni ining kalibutan. Bisag usa kadako nga kabdangan wa tay gikuptan. Ning gawas tas taguangkan way sapot ang kalawasan. Apan nagdala kita og kalipay ngadto sa atong mga ginikanan. Naglabay ang panahon og mga katuigan. Ang tao mo trabaho para sa panginabuhian. Buntag o gabi'y mukayon ang tanan. Tungod kay ang tao adunay panginahanglan. Apan ang kamaturan, ang tao walay katagbawan. Sa kunsaog paningkamot sa lapi makabsan. Kung jutay ang sweldo, ang kwarta pasiguan. Kung dako ang sweldo, dako pog panginahanglan. Maunang pagkadungog na ay kwartang dinalian, gibaligya ang kabaw ng utang o gibutang. Pag-abot sa sakabulan na wagtang ang tanan kay ang iyang gibutangan, gipasiradaan naman. Oho, pagkaluoy sa imong gidangatan, imbis nang yawat, wa inuoy na dawatan. Kasakit sa dughan ang imong gidangatan, ang andoy na lamang matapos ang tanan. Tungod sa gidangatan, mga plano din na matuman. Sa kadaghang gibutangan, napurnadas ang tanan naot kakuhaan kinig pagtulunan. Ang kwarta sa kahanginan, walay kasiguruhan. Apan loyo na ining tanan itong hinungduman, ang matuod nga bahandi, wala ning kalibutan. Tuod nga bahandi atua sa kalangitan nga nagdala og kinabuhi nga walay katapusan. Tagatong bahandi nining kalibutan din ato madas atong lubnganan. Usa atong paningkamutan kinabuhing balaan. Aron didto niya sa langit kita magkauman. Ang matuod nga bahandi mao ni ang title sa mao nga balak mga pinalanggang tigpaminaw unya ato ning patugtugan og kanta nga naguluhan og kuan kanini ang kailan kaya ni Leslie Montes. Oh, di ba? Oh, alang kaninyo tanan, tudling sa mga gamay.

Halang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminawa sa tudling sa mga garay. At doon ako'y Kuya Cardo Villaronte Mingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio, magbating,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Maayong hapon kabagting o kabagkadas, aniya na ang Daklit Balita alas 12. Ikaba sa 35 ka health officers, representantes sa mga pribadang ospital, development management officers o miyembro sa HIV Treatment Facility Core Team ang mitambong sa training on primary HIV care and HIV pre-exposure prophylaxis kon PrEP management nga gipahigayon sa Department of Health at Zamboanga Peninsula Center for Health Development. Tumong sa maong pagbansay ang pagbalig-on sa kapasidad sa mga healthcare provider sa paghatag og accessible o walay diskriminasyon nga serviso, pagpalambo sa sayong pagtuki o pagtambal sa HIV, pagpalapad sa access sa PrEP o pagpakunhod sa mga bagong kaso sa HIV sa Rehiyon 9. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2, kinisibagting 28, Kimberly Namuag. Maying hapon, kanatong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
2: Radyo Bagbagting.
7: Combination in exact order. You can also try the Rumbolito System Play, wherein you can take home 2,000 pesos. Sa lahat ng lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 17. And the second number is 3. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 17 and 3 in exact order. Papremyo naman sa lucky 3 numbers ang susunod na bibida after this good news from PCSO.
8: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Sayre na manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Digit Game Players, here's another chance to win thousands of cash prizes. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang inyong panalo pag nagmatch ang tres numeros ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-Rambolito System Play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. And just like 2D Lotto, 3 times daily ang papremyo ng 3D Lotto, that is every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning combination. The first number is 4. For the second number, we have 7. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 4, 7, and 9 in exact order.
1: Radio Magbating.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa. 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oh, wala, kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dai na jud ang imong UTI wala na jud siya kuan okay na jud wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti lala ang imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambag gikan sa ani nga produkto simbi ako gyud nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to inom na pod ko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
4: 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
1: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.

0: sama tagpalit ninyo sa Target Line. Product package, Osaka Battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimusog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad Kogon, Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morigay nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagamping salamat. Tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
2: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tananan, yan ang BBC Daklit Balita, alas 3. Nagpahigayon o on-site assessment o evaluation ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 alang sa proposed Farmers Training Center facilities sa Kumalarang, Zamboanga del Sur niyatong Webes, Mayo 21, 2025. Tumong sa maong assessment nga masusi ang feasibility, sustainability o potential nga paggamit sa pasilidad alang sa agricultural training o extension services para sa mga mag-uuma o mangingisda sa lungsod. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Bindino Webe, Cyril Unyut Lirazana. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radyo Bagbag. Ting Ting.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
5: Mio.
4: Mio. Okay po si Tatay Mio.
5: Opo. Pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
4: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
5: Ang trabaho ko po ay... hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang istal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ang laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mo testing anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ding Ding.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulihangin ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
0: Rag, rag, radio, mag-bating-ting!

0: Radio Magbating Ding.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taran. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy na kape, Sandown Blast, Coffee Mix, The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Ligid na ko, ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santo Plus Coffee Mix.
5: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The secret of health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balitang.
4: Tabagli kabalka na may hapon, anayan ang BBC Daglit Balita alas 4. Nakikoordinar na ang Office of the Civil Defense sa Department of the Interior and Local Government aron mahatabangan o direktiba ang mga LGUs sa posibleng epekto sa gilauman ng El Niño sa Zamboanga Peninsula. Sigon ni OCD9, Regional Director Attorney Ruel Halanes, kasamtangan sila nga naghimo o panag-istoryahay sa DLG9 aron sila mismo nga makapaabot sa mga LGUs kabayan sa gikinahanglan nga pagpangandam subay usab sa direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. Gidugang panining usa sa katuyuan nila aron maandam adaan ang matag lungsod o probinsya batok sa posibleng hulaw, kakulang sa supply sa tubig o taas nga kainit nga mahimo makaapekto sa panginabuhian sa katawhan na ilabi na sa sektor sa agrikultura o pangisda. Giingon usab niini nga usa sa ilahang dakong hagit karon kun unsaon sa pagpasabot sa mga constituents ang epekto sa El Niño gumikan sa kadaghanan nagtuo nga walay masinatian nga ulan kun adunay El Niño. BBC Daklit Balita alas 4 kasi bagting 17 Florence Fima maayong hapon.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagbating.
4: Si Tinta Isais na ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila o early registration. Ang PJCI na himutang sa Corner Enerio o 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil o naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kung mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radio Magbating.

0: Jay, may hinamdam ka pa ba na itong salamita nga wala patay anak?
1: Yes, Dudong. Nga na ikaw, Dung, na hinamdamanin mo ang atong timsong?
0: Oo.
1: Maunay.

0: I love you, Dai.
1: I love you, Dudu.
2: Oh, matulog na ta.
1: Sige, matulog na ta.
3: Radio Magbating.
4: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radio nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kaluysa Dios na wala. Wala na ko naka patik up ay wala na ko gibati nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct po mo, ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
6: Radio Bagting.

darling, bakit ako na may disente? Ako'y dehins, jumijingil sa kalye. Pero bakit pinagpalit kay Brownie? Hindi ka pa ba niya nangangate? Ha? Huh?

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tarang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aling nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako. sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Philippines, the clock is ticking. Thousands of Lotto Pa Premio are coming your way ngayong Saturday, May 23, 2026. Your weekend cash tiyahan with PCSO started at 2 p.m. At ngayong 5 p.m., itutuloy natin ang papremyo ng inyong mga paboritong digit games. Habang ang iba ay busy sa kanilang family bonding, shopping, or gala with friends, kami naman dito sa PCSO kasama ang Lotto Barkada ay all set na para sa isang masayang Lotto game time na punong-puno ng swerte, good vibes at exciting prizes. Kaya kung gusto nyo ng saya at panalo this weekend, stay tuned lang dito sa IBC 13, DayTV at sa aming official live streaming channels sa Facebook at YouTube. 15 minutes lang po ito pero siguradong loaded with excitement, lucky moments at cash prizes. Kaya relax muna, huwag ka ng tickets at sabay-sabay nating abangan ang mga winning numbers. Good luck, lots of players! Alright, to officially kickstart our exciting games this afternoon, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO! Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fair chances of winning among our lot of players, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. For the highlights of the activity, let's watch this.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Digit game players, are you ready? It's time to play and it's time to win. Kaya ihanda na mga tickets at tara na, let's play Lotto!

0: Narito na ang isa sa mga paboritong laro ng ating Lotto players. Bakit paborito? Dahil talaga namang easy lang sumali at manalo dito sa 2D Lotto. For only 10 pesos per combination, 4,000 pesos ang premyo mo pag nag-match ang two numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Sa ating game players, let us play smart, play safe, and play responsibly. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 23. And the second number is 10. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 23 and 10 in exact order. Panalong dala ng tres numeros, isusunod na natin after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng limang numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: paano nga ba manalo dito sa 3D Lotto? Simple lang mga kalaro. Kailangan lang mag-match yung 3 numbers nyo sa mapipiling winning combination in exact order to win 4,500 pesos. Sa Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Just remember na 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number, 0. The second number, 5. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 0, 5, and 0 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo! STL segment naman tayo sa pagbabalikyan ng PCSO Lottery Draw.
1: 106.5 Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho dapit ba. Nya, sakit kayo lakaw. Akong bitumaron og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: ngayon sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga igalay, suon may ngadlawan. Welcome na po din ng atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod ganatos maayong kababuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan. Ug ani ana kining atong 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon. Pag tabang ka nimo aron ikaw mahilikay sa mga balatian, and of course matabangan nato karang imong kaugalingon nga maulian kung aduna manggali kay mga problema sa kalawasan. Kabalo ba kay mga igalay, suon nga delikado kayo ang kanunay nga pag-inom sa mga sintetikong mga tambal. Ilabi na kining mga tambal nga makadaon sa atong kidney o sa atong atay, no? Daghan kayong mga klase sa mga tambal, mga igalay, isun. Ilabi na katong mga kaisunan na ito nga nagamintinar o inom o tambal, no? Mga higalay, isun, ay pagkumpiyansa, ha? Kaya imbis maulian ka, mas madako na hinuon ang problema na ito sa kalawasan mo. Bito lang na yung mga kaisunan na ito nga ito bitong paano na sa laing kalibutan nga giingon nga unsa may gikamatyan niya ang kasagaran itubag is complication. Nagka-complicate na gumikan kay daghan naman kayo ang mga balatian imbis wala ba biyat na bikil ang tatoy ang kidney na bikil na lang kay sige mag-inom og tambal, no? Katupag yung mga sintetikong tambal nga dunay taas nga content sa kemikal. Bueno, mga igalang isuon, in fairness po sa mga chemical, sa mga tambal, no? Imugna gid kini siya sa science para gid makatabang sa itong mga kalawasan. Ang pagutana lang is usahay manggod mo, bitaw na night dosage, no? Night dosage ang mga tambal. Namang may mga tao, mga igalang isuon, nga magpasagad. Bisag yung tagbutanta lang, ha? 4 times lang a day or 3 times a day lang imnon. Ah, himuon nga 5. Kaya lagi, ang sobrang kasakit ba? For example, ay problema sa pagpanakit, sa pain. No, imbis enough na untaan ng tulo lang sa katambal so sa kaadlaw, himuon yung 5. O hindi na daot na hinuon ng kidney tungod kay dili naman mao ang pag-amping na to. Na po yung mga antibiotic nga dapat ginasunod yun na to ang gireseta sa doktor. Ang uban po, magkumpiyansa. Magsubra po yung nunoonog inom. Ang uban po mga igalayson kung panalitan ma-feel nga medyo maayo na ang lawas, muundang na inuog inom tambal. O di, pagbalik ni mong inom, di dili na mutuo ng imong tambal sa imuhang giinom. Muna yung mga iunana. Unlike po sa mga herbal products sa SED Marketing, ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Kogon Herbal Capsule, mga klase sila sa mga tambal or mga kapsula nga purong herbal, no? Puro yun nga herbs ang sulod ni ini. Panalitan, kining atong SED Panyawan Plus, sa doon na kini mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang ato ang SED Panyawan Garlic. Doon na kini siya ahos, banaba o panyawan. Ugusap kining atong SED Kogon Herbal Capsule, ang naging usarang klase sa kapsula sa market, mga igalang isun, nga doon na igahom sa Kogon Plant. No, aduna kanay Kogon Plant, aduna kanay kaning banaba o usab aduna kanay makabuhay kun panyawan. Di ba nindot kaayo nya puro herbal kay na siya. O kung mahiligon po ka magkape, mga igalang isuna, putay kape nga makatabang. Kaling atong SED Panyawan Coffee Mix. Puro gihapon kini siya nga herbal nga walay side effects nga gikatanyag nga kay nga maos sa atong lawas. Bueno, mga igalang isun, karong adlaw atong pag-iisgutan kining chronic pain. Unsa kining chronic pain? Kung mga yung tag-chronic, meaning to say medyo long term, no? More than 3 months na nga nimong gibati. And pain, of course, mga pagpanakit. Ang chronic pain, mao ka ng dugay na nga sakit nga nagpadayon. Nga lapas na manggali sa naandan nga mga panahon sa pagkaayo o mahitabo uban sa usa ka chronic pain ang kahimtang sa kahimsog sama sa arthritis, mga chronic nga mga gibati na to, no, nga mamahimong mag on and off. No, may mga sakit nga mga inana, mga igalagig suon. Tan, ganing gout. Kung makainom ganito, makakaon ganito ang mga pagkaong bawal, musugmat. Muna yung mga ginatawag na itong chronic pain. Para malikayan ang mga chronic pain, mga igalagig suon, ato yung tanawon kung unsay hinungdan sa ato ang gibati nga kasakit nga nung mag-antos taniana. And of course, para matabangan na ito nga mawadaan tag pain o mawala kining ginatawag na itong kasakit nga itong na-feel, maayo kayong magtumar sa ito ang SED Panyawan Plus o baka kining itong SED Panyawan Garlic. Kining mga klase sa mga tambal mga kapsula mga igalay iso na doon na kanin siya panyawan nga talong. E nakaibalo naman kita nga basta panyawan gali, naku kining ikatabang sa itong mga kalawasan. Ang produktong SED Panyawan Plus o SED Panyawan Garlic ginama sa SED Marketing.
0: Inyong

0: Hugsad Celebrity Kajak Soap, Hugsad Celebrity Beauty Soap, Kasika sa Panglawas, at ang ilang yapong kinisasunod ngayon ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kapeng adunay templada o galaming insakto kaayo. Adunay kabait sa Banyawan Herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Banyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa Banyawan Herb o ang katami sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Banyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Banyawan Coffee Mix.
0: Set alert! Set alert! Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatid grato sa Set Marketing Health Testimonies.
2: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang panakit sa panglawas sa mga pamaol sa 12 ka oras at pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay mawala magid akong kuan mag-aano yung pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupiter Pinta taga Digoano sa Amis City.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Lemon Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
4: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pubrikong. Pero buhaton ko ang tanan aron mali.
5: Ma, sa GFMQ Marketing, kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp,
6: Ang naipog ka na ako.
7: Si Pani lang akong gigugma. Ug patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
6: Wa, mamatay si Pani. Ni ako, ninan.

Mihila na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilat na si Fanny! Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon, Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing!

0: karuna ni Alay sumpay ni atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha!
1: Kontra ko ang imong anak. Ug kontra ko usab kamo nga iyang kabanay.
2: Señorita, kung unsa may isa nga naimo sa akong anak, ako ay mangayo og pasaylo.
1: Wa ko'y pasaylo ikahatag ninyo. Dako kay sa sirina nako. Ug bisag kanusa, dili ko siya mapasaylo.
2: Señorita, musugot ka ba ang diay? Doon ay mamatay sa inyong mga sahop tuhod kay wani makaon.
1: Musugot ko? Nga naman, angal ka?
2: Ah.
1: Ang imong anak mo ay tulisuka kung maunsa mo. Kay kung dili pa siya suberbiyo, dili mo magkalisod-lisod. Bisag unsa pa iyang rason, bisag husto pa siya, angay siya muluhod nako. Kay mga musimus mo, wa mo'y katungod na musuko lamo kay mga ulipon lang mo.
2: Tinood niyo di ay nguha kay Kaluoy.
1: Oh, unsa?
2: Misulte si Rinan nga bangis ka. Di ka magkamaong maluoy. Pero ako mo to kay paran ako. Why tao ining kalibutan na pwede ay makamahong maluoy. Pero karong mituon ako. Dili ka tao.
1: Unsa to? Unsa to? Us marang gisulti mo?
2: Dili ka tao, Norita. Ang tinuod ka tao makamahong maluoy sa iyang isig ka tao. Pero ikaw wa kay kaluoy. Dili ka tao!
1: Dili ko tao? Unsa kay ko, ha? Dili! Ayaw! Uy! Hilabtanon ka, ha?
3: Sumara ka na, Yurita! Dili ka managana sa masakit og tao! Bisag tiguwa nga masakiton, imo pa napatan!
1: Wa mo'y ilhon kung ako'y masuko! Ipalayo na tiguwa nga nako! Tigaligmahin na ikanta mo! Palayo mo!

0: Mag-imong itong gibuhat ay. Giingnanti kang dili ka magpaduol niyo.
1: Gusto lang kong mutabang ni mo kay naluoy ko ni mo.
0: Gisultihan natin kang daan. Dili ba ka maong maluoy itong mabayan ha?
2: Nay, iyang gitok mo sa tatay ni mo. May nalagani kay ako na sagang.
1: Lili ka na yun ay makabalik o trabaho sa mansunginan. Kung mao, pasag din na lang ko. Ayaw na lang ko kung nauna ha. Maunalay ati mana ang pag-eskwela ni Titoy nga imong manghud.
2: Nay, Dadoy, ayaw pagsulti, anak. Dili tapos ay dun sa kinuuoy.

0: Bisag unsa pagkakalisod, mabuhi gid ang tao basta maning kamot lang.
1: Lele, kung makatabang, wa na may naluoy na mo.
2: Alma, pati manaw na siya.

0: Sa magdagi mong ipagita sa lalaki niyo rita?
1: Ayaw ko pangutan aton to. Kamoy pangitag paagi nga makagusto ko, dili kay ako'y mutudlo ninyo. Basta kay ang gusto ko, labaw sa tanan, kanang mutuman sa tanan kong gusto, kanang magpaulipo na ako. Mubilip ko sa tao nga ingon ana. Kay ang numero uno kong kontra, kanang tao nga bisag nagtamoy sa iyang tudlo, maghilas-hilas gihapon ug sukol-sukol nako.
2: Kuna sukol ka nako. Ayaw giapil akong amahan?
1: Oh. Uy! Wa magpalibak! Nia ang taong suberbiyo! Ano may dool ka? Iba giingnan ta naman ka nga dili ko gusto magpakita ka nako kuni ako sa asyanda?
2: Kung sa may sarang nahi mo na kunin mo, huwag labo si tatay. Buhatan ta na mo gusto buhatan ako. Pero ayaw pa sa kitig apil akong amahan.
1: Siya ang midool nako. Namugos na patrabaho kong kagbalik sa mansyon.
2: Kinagtuo siya makamawag kang maluoy.
1: Wa ko'y naluoy ngay kahatag sasama ninyo. Ikaw og ang imong kabanay. Wa, Rinan. Parihas mo kinaiyas imong amahan. Sumusukol bisag himatyo na. Siya mismo ang nagsulti nako. Nga masakiton siya. Unya mo sukol siya nako? Parihas siya nimo. May sentiwasan.
2: Gusto na. Gusto na. O sa may gusto ni mo? Mo ni mong gusto? Kini? O niya, miluhol ka si mga dabangan. Mo ni mong gusto?
1: Oh.
2: Ako ang pagkinuhin ni mo. Ayaw i-appeal si mong kasuko na ako ang akong kabanay. Maluoy ka!
3: Set alert! Set alert! Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka nato sa SED Marketing Health Testimonies.
4: Manakit man ako mga tuho, dyan niya, mga batang namo, amor ang di, kuan na plus. Kaniya ito, panyawan karon kahingon man ang announcer sa radyo nga kuan, seed liniment ang akong gitimanan na, seed liniment. O niya, inig pagkagabi, mga plus ko, maayog yun siya. O, nang piraminti, may nagbalik-balik o palit. Lita, mangas dang, tagong pulupon.
3: Health Testimonies. Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagpabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-SED Panyawan Garlic Capsule. SED Panyawan Garlic Capsule. Angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa SED Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagulang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tulumanon. SED, alam sa kahimsog.
5: Mga igalay, soon may adlaw ka ninyong tananog. Welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. And of course, atod gini ka na ito sa maayong kamabuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayon yung makatabang sa atong kalawasan. Karong mga panahon na mga igalang iso, nagtaas ang bilang sa mga kaisunan natong mga Pilipino ang nagaangkon sa ginatawag o hypertension or ginatawag natong high blood pressure. Kinigumikan sa Gyapon sa kanunay natong ginakaon. Gumikan kay kita isi Pilipino, mahiligon kita sa mga pagkaon nga luto o babad sa mantika. Mao kini ang mas makahatag na itong pagkadelikado sa ato ang dugo. Gumikan kay ang mantika, labi na kining ginatawag natong LDL con low density lipoprotein. Mao kini siya ang klase sa cholesterol mga igalang isuon nga bati, hugaw o usab bugat. Posible kining musagol sa itong mga dugo. And of course, makahatag gina siya og pagtipunog og pagbara dito sa mga ugat-ugat nato sa kasing-kasing. Hinungdan nga kita aduna na hinoy pagpanglisod sa pagbomba og insaktong kusog sa atong kalawasan. Aron malikayan ang hypertension or high blood pressure, pag-inom sa ato ang SED Panyawan Plus, kinigumikan kay aduna kini gahom sa mangustin, luyang dilaw og panyawan. Nga na pamatudan mga higalang isuon nga makatabang sa pagpakubos sa problema sa ginatawag natong high blood pressure.
3: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas, paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-sed panyawan garlic capsule. Uban sa ahos, banaba ug panyawan herb, ang sed panyawan garlic capsule kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa sed marketing.

0: labot ako kabanay sa kusa nimo.
1: Nakakita mo? Miluhod siya. Miluhod sa kong atubangan si Renan.
0: Osi, dumti ko kutom siya mong gusto. Ayaw lang iapil ang way labot. Nagpakiluoy ko nimo.
1: Oh, sige. Hawk sa akong tiil.
0: Wala.
1: Siga man ang imong mata. Nagpakiluoy ka man ka. Hawk sa akong tiil. Aron maluoy ko nimo. Sige na. Hawk na. Ipakita sa imong kaupang mga saop nga nakaamgo ka na sa dako mong sayop. Hawk na. Oh, may barong ka maninoon.
0: May gaba gyapon ni, Nyorita.
1: Oh, unsa?
0: Bisa mga sagbutin mo si imong pananaw. Pero magkagaba gyapon ni. Ipan ina.
1: Sige! Sige! Palabar atong bulingat na tiguwa nga imong konsabo! Og dali ka ng gaba nga imong giingon!

0: Hi, Junior! Hain ka dong! Tabangit akong trabaho ini mga buhatono ni Rinan, ay! Naunsa naman eh! Ako naman hinoy, nag-abagay ng tanang trabaho on! Uy! Naong naman na nabunog ni mo, ay! Gamitan ang kamot ni mo, dire!
1: Hoy!
0: Nahayang nasad ko. Wa man unta din ni Señorita Fanny. Nahayang mo lang ihapon. Uy, nganong... Uy, tiguang bulingit.
2: Bulingit. Hasta ka. Mihingan na kog bulingit. Parihas ka sa maldita ni mong agaon.
0: Uy, dili tao may pare, Señorita Fanny. Uy, di man ko maldita. May mong kubutasan. Pero mauman na yung gingan niya ni mo, God. Tiguang bulingit.
2: bulingit lang ni. Pero bulingit gadi ay.
0: Pero nga nung kalitaman lang mitunga din hi, oy. Nga nung gitukmod pa man gid ko nimo.
2: Dili gid kapugngan. Muabot na ang silot.
0: Ha? Unsa nang? Unsay silot ba nang?
2: Magbayad na ang nakautang ug siluta na ang may sala.
0: Nang pobida pagtarong. Uy, kinsay utangan? Kinsay sadan, ha?
3: Maayo kini akong tiguang, aka?
0: Oh, Junior!
2: Mahitabo na ang angay mahitabo.
3: Hoy! Ay, putagang!
0: Ay, Junior, asa man ka? Ay, nagilap ng tiguang, Junior, ay! Ayaw, ay!

0: bansa? Nakita na sa di mo ang tiguang?
1: Oo, Nyorita. Diha sa loyos inyong mansyon. May duol ng luna. Ha, minagan na ipagduol na ako. Ako hindi gugol, pero huwag yan ako makita itaon.
0: Sige. Ikaw akong sangunan paghipos sa itong tiguanga, Junior, ha?
1: Hmm?
0: Dako ang ganting akong ihatag nimo kung imo siyang madakpan o ipaanod nimo sa sapa ang tiguang.
2: Pani?
0: Oh.
2: Pani na usa ka ba? Hasta ang tiguang imo pasakitan? Dili ka pa mahadlok ka ba?
0: Sama ni Rinan, mama. Dakugsa na ko katong tiguanga. O dili to siya makagaba kay ungo to siya.
2: Oh. Pani? Pani?

0: Mo na bayrinan. Nagplano mi si Landong panguyaban na mo si Senyorita Pani.
1: Ha?
0: Mo na.
1: Bito bayrinan. Si Senyorita mismo mingon nga kung makauyan siya, mahimong mamana siya sa ilang saob. Masa niya eh, patay mingon ba? Kanindutro ba na niyo rito eh?
0: Magpili ko na siya na mo, bayrinan. Pero ikaw, wakay labot sa iyang pilian kay kontra mo kuno mo. Kami si Baylando, dako ni Pruhan. Kay kami may arang-arang din eh. Kato si Junior, wa man to'y ayo. Kuto buntos bodyguard.
2: Giduwaan na mo, Senyorita Pani.
1: Ha? Hmm? Sige, duwaan.
2: Ubus kayo pagtanaw na ito, mga kabus. Busa, ayaw mo pagtuos yung gisulti. Gusto siya ng himuong kalingawan?
1: Ay, pagsulti alam ba yun? Ayaw may bugnawa. Nagkasulti lang ka na kay Waman, kay Appeal Good. Pero kami, alam may nagka-emidre, uy. Na.
3: Renan! Pagdali! Oh. Si tatay ni mo!
2: Ah! Alam mga ano? Nausas
3: si tatay!
2: Nausa ka?
4: Noy!
2: Tay!
4: Renan, sakit ko nung kaya iyang lawas. Mura siya pigahe, Renan!
2: Tay!
4: Ni daday!
2: Alba palihog!
4: Ha? Huh?
2: Ang ninaga nga gamot sa panyawan. Ato pa imo si tatay! Pagdali!
5: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na akong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi. Mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
6: Unsa man ka ang sunod nga mahita mo? Mahigala ba matia ang sunod sumpay ning sugilanon? Mihilak si Fanny! Gisabak ning tulumanon! Ermitay ang bruha! Gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa SED Marketing!
7: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang SED Panyawan Coffee Mix. SED Panyawan Coffee. Ang SED Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa SED Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.
8: Sikreto sa maayong paglawas.
7: Kung ikaw nagkakape sa SED Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug SED Panyawan Plus Mangosteen. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imo.

0: Sad Panyawan Coffee Mix ug Sad Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Radio Magbating. Kaayuhan gikan sa kinayahan. Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani ana sad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
2: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo, dili na hangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan lang akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
5: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
7: Thank you. Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Arise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatuntunan. At dyan sa atin, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre ba, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na. Tawag na po sa ating numerong 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Meron po kayong nais na maibahaging kwento dito po naman sa ating programa. Ito na yung pagkakataon na yun. O di kaya mga katanungan na pwede po ninyong itanong dito po naman sa ating programa. Ito na rin po yung pagkakataon ninyo, mga kaibigan. Pwede tumawag sa 0969-226-9623, mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623, yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

Tawag po sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating naman numero ang pwede po ninyong tawagan sa ating naman pala dudunan mga kaibigan. Tawag po kayo. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag po mga kaibigan sa 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Again mga kaibigan, available na po ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar.

ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan, ay available na rin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores nationwide, mga kaibigan. Pwede nyo na pong simulan yung paggamit po naman ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: Ito isang mensahe po naman, galing po naman sa ating mga kababayan. Sabi dito, Kuya Boy. Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? High blood po para kasi ako. Ano po? High blood po para kasi ako. O kaya parang high blood po ata ako. Baka ito yung gusto niya sabihin. Para po malaman po ninyo, ano po, dapat magpa blood pressure po kayo. Yung magpa-BP. Ano po? Para makita po kung mataas po talaga yung dugo po ninyo, doon po natin malalaman kung kayo po ay high blood. Ano po? May mga clinic po naman dyan sa, siguro sa inyo, sa mga center po ninyo sa barangay. Ano po? Pwede kayong magpa-BP. Para makita po kung mataas po yung blood pressure po ninyo, doon po natin masasabi kung high blood po kayo. May mga sintomas din po kasi yan. Maraming beses wala tayong nararamdaman kapag high blood po tayo. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyo po namang katawan, mas maigi po na makapagpa-check up po kayo. Yung general check-up na tinatawag ng sa ngayon, malaman po ninyo kung ano po talaga yung iniinda po ninyong karamdaman. Kaya kailangan pong mamonitor po yung BP o kaya ng BP aparatus o yung pagkuha po ng blood pressure po ninyo para malaman po kung high blood po kayo. Subalit, ang ibang mga pasyente po kasi ay may mga nararamdaman din. Kabilang dito yung sakit ng ulo, yung batok tuwing tumataas po yung blood pressure. Pwede rin pong makaramdam ng pagod at hilo. Kung apektado po ang puso, pwede rin pong makaramdam ng kabigatan sa dibdib. Dahil marami pong sintomas ang pagkakaroon po ng high blood at maaari rin pong wala. Dapat masuri po ang sino mang may high blood upang makita yung ebidensya ng high blood. Hindi lamang po sa sintomas, kundi pati sa mismong pagsukat po ng blood pressure na sinasabi po natin at iba pang mga laboratorio. Marami pong pwedeng gawin upang mapigilan ang paglalapo ng high blood at kabilang na din po dyan yung pag-iwas sa mga matataba at maalat na pagkain at yung pong pag-i-ehersisyo po natin sa araw-araw. Yung pag-inom po ng ating rice coffee makakatulong po sa atin dahil nga po ay isa po ito sa paraan kung paano po natin na maiiwasan yung pagiging high blood po natin dahil nakakatulong po yung ating rice coffee kapag ito po ituloy-tuloy po nating iinumin sa araw-araw. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag at isang guni po naman ang inyo po mga katanungan dito po sa ating palatuntunan. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello?
1: Hello po. Ako ito. Ako Mildren.
0: Mildren. Taga saan po si Nanay Mildren?
1: Bungabong Oriental Mindoro po.
0: Bungabong Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
1: 50 po.
0: 50?
1: Oo.
0: Okay po. Nanay Mildren, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Naku, madami na po.
0: Madami na.
1: Pagkabati na po na magandang tanghali po kay Billy and Rala.
0: Okay. Maraming salamat po. Maligayang pakikinig po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee kung kayo po'y nakainom?
1: Yung Nanay Billy and Rala po ang nag-udyok sa akin.
0: Sino po?
1: Nanay Billy and Rala.
0: Si Nanay Bilan yung nag-udyok po sa inyo para uminom ng ating rice coffee. O tapos, simula po
1: nun. Batihin ninyo po. At masaya na yan.
0: Okay. Hello kay Nanay Bilen. Okay. Nanay, kayo po, ano po yung iniinda ninyong karamdaman noon nung magsimula po kayong uminom?
1: Dati ako po ay may bukol sa suso.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun lang po iniinom ko. Ay, hindi na po ako ngayon na hospital.
0: Okay po. Ano daw po yung bukol po ninyo sa suso? Ano daw po yun?
1: Hindi ko po alam, hindi naman po ako Kuya Boy nagbabiopsi, hindi po ako nagpapamamogram at ayaw ko nga.
0: Okay. O pero ngayon, nandun pa rin po ba yung bukol na yon?
1: Opo, masakit pa nga po ito sa gabi.
0: O, dapat po
1: na. Ay, dapat ba po ay tatanggalin? Hindi na, ayaw ko naman po Kuya Bon magpabiopsi.
0: Ah, okay. So, kayo, sumasakit po ba yan?
1: Opo, minsan po sa gabi hanggang baywang.
0: O, dapat po talaga kung ano po yung ano sa inyo ng doktor, yun po talaga dapat. Anyway, umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo, naubusan na po kami dito sa Bungabon po. Bibili sana akong dalawang box ng isang gabi. Ay, naubusan po dito sa John Bibbs.
2: Oh, buto sa armas. Gikas kabugangan. Ito na ba ito paingo, senyorita?
0: Nainom po kayo ng ating rice coffee araw-araw. Naubusan po dyan sa Bungabong. Sa lahat.
1: Hindi lang po araw-araw. Sa isang araw po, nakatagdong sa ship po ako. Very may good. Sa tanghali, may sa hapon, may sa umaga.
0: Very good po. Nanay, saan kayo nabili na naubusan na?
1: Ay, dito po sa din sa John Bibbs po. Ay, minsan po kay Buti, kay Remy.
0: Okay. Pero naubusan na po ngayon dyan?
1: Naubusan po din sa John Bibbs po.
0: Dyan po sa Paul Inam Drugstore, naubusan na dyan. Farmacia Gloria.
1: Farmacia Gloria po, hindi po doon naubusan. Ay, malayo kasi po sa amin yung Kuya Boy.
0: Butika ng bayan, Farmacia Remy.
1: Opo, meron nga doon marami po. Pero malapit po dito sa amin ang John Bibbs. Nilalakad ko lang po yun.
0: Ah, yung John Bibbs po ang naubusan?
1: Opo. Bakit wala po yung sabon, Kuya Boy? Aawain talaga kita.
0: Ah, doon po sa ano? Hindi ka naman po kasi napunta doon sa Paul Inam Drugstore. Natanong nyo na doon.
1: Saan po doon, Kuya Boy?
0: Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, tsaka sa Farmacia Remy.
1: Wala nga po doon, Kuya Boy. Wala doon kay Farmacia Gloria. Wala. Inikot po na po yun.
0: Yung ano po, yung lahat ng mga butika na yun na nabanggit po natin?
1: Opo. Wala. Meron daw po sila, Kuya Boy, ay rice coffee. Pero wala yung rice coffee na yun. Wala.
0: Ah, yung sabon ang wala. Okay po. Sige po, Nanay. Opo. Oh, how about po yung ano? Yung pong rice 25-in-1.
1: Ayan po, bibilin ko po sa isang araw, Kuya Boy. Titikman ko. Dapat, kung anong, baka hindi ako makatulog noon.
0: Ay, hindi. Hindi po yun, Nanay. Pareho lang naman po yung ating rice coffee 14-in-1+1.
1: Hindi po ako, Kuya Boy, nakatawag sa inyo noong Lunes. Wala akong load.
0: O, kapag walang load, may pang text naman siguro po kayo. Kahit isang text lang, i-text nyo po kami.
1: Okay. Ay, hindi naman po makapasok po ang load, ang chat sa ano, Kuya Boy, eh, pag walang kalod-load. Ngayon lang nag-load ako ng 20.
0: Kahit isang, kahit isang text lang, Nanay, kami po yung, i-text nyo lang kami, tawagan nyo po ako at gusto ko pong tumawag kay Kuya Boy. Oh, kami po yung tatawag sa inyo nun.
1: Okay po. Thank you. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat din po sa inyo, Nanay.
1: Gusto ko talaga, Kuya Boy, yung sabon.
0: Yung sabon talaga, yung kailangan po ninyo.
1: Opo.
0: Wala pa.
1: Ay, maganda nga aming katawan. Ang pangit naman namin.
0: Okay.
1: Dapat, Kuya Boy, meron tayo sa messenger para magpangita-kita tayo.
0: Opo, dun po sa ano, Nanay, rice brand. Hanapin po ninyo yun. Rice brand.
1: Rice brand?
0: Opo.
1: Ay, baka hindi kami may-accept agad.

0: po. Thank you na marami, Kuya Boy.
1: Ay, salamat po sa inyo, Nanay Mildren. At ipagpatuloy lang po yung pagiinom ng ating rice coffee.
0: Opo. Bumili lang po ako kanina ng isang sasilang, Kuya Boy, at wala na nga.
1: Naubusan na. O dun po nga sa ano, sa ibang lugar, ibang butika, pwede kayo doon.
0: Malayo nga po, nilalakad ko lang rin aming kay Jan Bids po.
1: O, yung
0: malayo, mabuang init.
1: Oo nga po, mga dapat po pupunta kayo doon mga ano, mga tawag dito, hapon para hindi na mainit. Oo.
0: Sige po.
1: Okay, so kailangan po masimulan niyo na po yung ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.

0: Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose po.
0: Rose, tama?
1: Rose po.
0: Rose, okay. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito, sa Pirol.
0: Saan po?

0: madalahan po dyan sa inyo, sa Odjongan. Saan po kayo nabili dyan sa Odjongan? Ano pong butika?
1: Sa ano, Sikwe.
0: Okay. Napuntahan nyo na po yung... Napuntahan nyo po yung... Ha?
1: Sa Sikwe.
0: Napuntahan nyo po ba yung... Napuntahan nyo po ba yung Zay and Zay Store? Baymar Tablas Store? Gonsalvo Store? Johnny Bill's Drug?
1: Opo. Hindi naman ako nakakapunta doon. Ang nabibili sa akin,
0: apo,
1: yung apo ko at saka yung anak ko.
0: Tama.
1: Ay, hindi naman ako kasi makapa-arakan, makapa-odyungan dahil madilim na yung mata ko.
0: Tama, tama. Nanay, tama yun na... Opo na...
1: Yun ang bumibili sa akin.
0: Opo, tama yun na may inuutusan lang po kayo. Nanay, sabihin niyo po doon sa... bumibili po ng rice coffee po sa inyo, itanong po yung ating sabon kung meron na po doon sa Zay and Zay Store, Baymart Tablas Store, Gonsalvo Store, Johnny Bill's Drug, and New Life Pharmacy. Kung sakali pong wala, balikan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli, parehong oras.
1: Wala nga doon.
0: Ah, wala daw po. Ah, sige po.
1: Sa nagabili sa akin, wala nga daw.
0: Wala daw. Okay po, nanay. Noted po.
1: Ako ngayon, ang hahanap, ay wala. Kasi, nung December, nag-ano kami sa Lazada, nakakuha ako ng 2 piraso.
0: Na sabon?
1: Ay, hindi na kayo makakuha sa Lazada.
0: Nang sabon po, nanay? Sabon?
1: Opo.
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating

0: mga deliveries yan nang siya gayon ay
1: kung hindi madala doon kay Gonsalvo sa ano sa Sipway.
0: Sipway.
1: Alam mo yung Sipway store.
0: Sipway store. Okay po. Sige po nanay, Sipway store. Ano pong spelling ng Sipway?
1: Iyon ang hindi ako ma hindi ko ano nga nay ang spelling ng Sipway? Ha?
0: O Safeway po. Safeway po ba nanay? Safeway?
1: Opo. Safeway.
0: Safeway store. Okay po. Okay, Safeway store. Okay po nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries nanay na malagyan po doon para makabili po kayo doon nanay. Sabihan ko po yung ating mga deliveries.
1: Okay. Kuya boy, pag mag-deliver doon, 20 pieces talaga yung sa akin.
0: Okay.
1: Doon na lang ako magbabayad. Magkano?
0: Nanay, sila po yung magsasabi po niyan sa inyo kung magkano yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Doon na po yun sa ano. Kasi po, ang alam ko po, ang SRP po niyan, ang isa ay 75 pesos.
1: Wow, 25
0: nga
1: sabi mo.
0: Apo, yan po yung SRP po niya nanay. So, kapag nandun na po, ipagtanong-tanong na lang po, pero sasabihin ko po kasi sa ating mga deliveries nanay, ako po yung magsasabi sa kanila na may naghahanap na po ng ating sabon doon at wala pa daw. So, sasabihin ko po yun sa ating mga deliveries.
1: Okay? Yun nga, pag mayroon na, ano mo na lang sa dahil araw-araw naman ay nakikinig naman ako sa iyo eh.
0: Noted po nanay. Sige po. Sasabihin ko po.
1: Sabi mo na lang na Nanay Rose, nandiyan na yung sabon mo.
0: Okay po. Sige po nanay. Sige po. Sasabihin ko po kung meron na po dyan sa opo. Inyo pong lugar. Okay po nanay?
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po Nanay Rose.
1: Opo.
0: God bless po. Sige, mag-iingat po kayo.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Salamat po. Bye-bye. Ingat po, nanay.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ang kaibigan, lagpas na naman tayo sa oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pangalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat po. Rock, rock, radio, magbating,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminaon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
3: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Digi ko na wala ko mabati ng kaluya.
4: Sa haplas yan, sa...
3: Dere ko sa liniment oil, kanang giganaan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon o gahapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala na ingon nga unsa nga kuwan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko na sa Ginoo. Okay kaya ganyan yung gumawaan ng mga herbal.
2: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
4: sa matagbalit ni Dios sa
5: Target Line.
4: Product package o sa kabattle sa
5: Target Line.
4: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line.
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gusto mo avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Adelico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig na pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ng Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
10: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kipas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
10: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
12: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
10: Sa matagpalit ni Dios sa
11: Target Line
10: product package, usa ka battle sa
11: Target Line
10: food supplements, kauban sa tuluka battle sa
11: Target Line
10: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
12: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang baligya didto?
13: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
12: Safe ba na ilang products?
13: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit tanang baligya.
12: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
13: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
14: Mag-Skin Shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radyo Magbating! Radyo! radyo magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
15: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
15: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Digyon nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyin gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
15: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
16: The Secret of Health.

0: Radio Magbanting.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan gahap Blaster Ball. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbanting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
3: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin shop na! Mugwa pa na ka, muin kang pa ka!
2: Radyo Bagting!

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Tuloy na dito. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health o garon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apilis sa pag-inom sa health nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix, The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom mag Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Sandown Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
5: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga suking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Unang magpapapremyo ang ating Lotto 642 game. Wala po tayong winner as of our last draw, so tonight's Lotto 642 jackpot prize is 24,158,156 pesos and 53 centavos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 draw balls numbered 1 to 42 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintayin nating piliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players. The first number, 12. Huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan. The second number, 18. Pagkabili ng lotto ticket, mas maganda kung pipirmahan agad ang likod nito dahil mawala man at manalo, ikaw lang ang maaring mag-claim ng premyo. The third number, 3. Paalala po, only 18 years old and above are allowed to play the lotto games. 1 million pesos ang premyong paghahatian ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number, 17. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian. Ang Lotto 642 nagpapapremyo tuwing Martes, Huwebes at Sabado. The fifth number, 5. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan na mahigit 24 million pesos jackpot. Sana kayo na ang susunod na maging Lotto Milyonaryo. And the sixth and final number is 8. Muli po, ang ating Lotto 642 winning numbers ngayong gabi ay 12, 18, 3, 17, 5, and 8 in any order for the jackpot prize of 24,158,156 pesos and 53 centavos net of the agent's prize commission. And grandeng papremyo ang susunod na ipamimigay sa aming pagbabalik.
1: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
2: Makakauwi ka na!
1: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
0: Bago natin simulan ang Grand Lotto Game, batiin muna natin ang isang maswerteng Lotto player na nakasungkit ng mahigit 115 million pesos last Wednesday. Nabili ang winning ticket sa Lotto outlet ni Resty Viray sa Morong, Bataan. Congratulations po! Maulit kaya ang swerteng yan? Alamin na natin, and tonight's jackpot prize is 45 million pesos net of the agent's prize commission. Once again, Grand Lotto fans, this time 55 draw balls numbered 1 to 55 ang inahalo sa loob ng draw machine. At mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number, 52. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Lotto, pag-aatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number, 36. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nag-batch ang 3 numbers nyo sa winning combination. The third number, 38. 1.3 million pesos naman na pag-aatian ng lahat ng nakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. At para manalo, pwedeng rambol ang mga numero. The fourth number, 12. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa likitin nyo, 1.4 million pesos ang pag-aatian na premyo. Reminder to our players to play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 48, mga kalaro. Tandaan po, huwag pong iutos sa mga bata ang pagbili ng ticket. Only 18 years old and above are allowed to play Lotto games. And the sixth and final number is 42. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 52, 36, 38, 12, 48, and 42 in any order for the jackpot prize of 45 million pesos net of the agent's prize commission. Lots of players, huwag maglilipat ng channel o mag-browse ng ibang website or pages dahil hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapapremyo.
1: That's right! Digit Game Players, kayo naman ang susunod na maglalaro at mananalo. Pero bago yan, narito muna ang update sa ating Lotto Games. Panoorin po natin.
2: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto Game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

Mayong buntag, mga igsoon diha kang Kristo, og welcome sa kasulugan sa ato ang Santos nga Misa, og uban sa atong pasalamat sa lain na pod nga Sunday. May pagmata, may panghuna-huna, good health, answered prayers, og usab sa atong managkadaiya nga katuyuan ning Santos nga Misa, ubanan na sab nata mamas intentions offered in this Mass. Thanksgiving Mass of Masayoshi Lino, Phil Jan Oy, Chris Jan de Guzman, Rowena Oy, for all the many blessings, graces they receive. Prayer request for healing and fast recovery of Scarlett Claire Lodovici, Belliafor Humawan, Edgar Soriano, Francisco Jr., Ramelin Cheng Cheng, Carolyn C. Francisco, Renato. Prayer request of Isami Lumod for normal platelet. Prayer for healing the family tree of Lumod and Fasciol family for conversion of all sinners for their souls of their forefathers down to the fourth generation. Prayer request for safety and protection of Jolficar Jamery and Company. Prayer request of Yorira Kyla Abad, Clint Dave Locretia, and taking the CPA licensure examination. For the repose of the soul of Jomar Miranda Bolchador, Christian Dezon, Maria Martha Focoy, Maria Luisa Focoy, Erlinda Albiar, J. John Maxwell C., Renny Rombada, Vicente Sondo, Victoria Sondo. Birthday of the late Rinaldo Albiar, death anniversary of July Judas. Misa kumon sa mga kalag ni Victor, Felicidado Ramel Nekchey, Maria Margarita, Marianita Rosa Crescencia Ladislao, Felix Guillermo, Romolpo Anisita Juliana Marcela Jesus, Carlos Peter Andriana Sinido Leonora Maria Remedios, Flaviano Sr., Flaviano Jr., Edgardo Sotero Rostico, Julia Pastor Eugenia, Junicio Romualdo Maria Elsie, Elvin Vicente Sr., Jonathan, Virginia Condrado Teresita Felimon, Marcos Perla Calexta, Cefriano Lourdes, Warlita Rogelio Josephine, Los Biminda, Lolo, Lola, Andres, Emelda, Myrna, Yolanda, Aida, Pascual, Venancio, Rolando, Bonifacio, Paustina, Laurencia, Nilo, Anatalia, Rosario, Nicanor Jr., Sr., Edgardo, Maria, Tuyang, Alan, Nita, Edo, Licha, Corning, Raul Jr., Abay, Iking, Welma, Ondoy, Vicente, Rofa, Vicente Jr., William, Thelma, Jenny, Tomas Sr., Tomas Jr., Andres, Jillian, Kim Kim, Ferferio, Susana, Vicente, Weller, Pasita, Glorina, Sario, Gregorio, Bartolome, Avilino, Gaudencio, Edgar Serra, Anatalia, Debawayco, Daniel Lay, Napoleon Norma, Bishop Ronald, ug uban usab sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na gayud katungalay naghandumugdag ampo kanila, ug apil usab sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi nga naguna na kanato. Karong adlaw, gisaulog sa atong simbahan ang Pentecostes, usab Luma Sunday sa Diocese sa Pagadian. O karon mao ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Ang maong hitabo, giila usab nga mao ang pagkahimugso sa simbahan. Diin ang mga apostoles maisugong misangyaw sa nabanhaw nga Kristo. Ang Espiritu Santo mao ang hinungdan nga milambo, midaghan ang mga magtotoo og nagpabiling ligon.
Siya ang Espiritu Santo nga mohiusa sa mga tanang katawhan ug mga nasod.

Sa pagkagabiin na niyatong Domingo, ha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kinahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Unya bitong ha si Jesus sa tiliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, o kunya gihuypan niya sila o giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasailoon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasailo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasailoon, dili usab kini pasailoon. Mga igsuon,

Santos, gid ikaw, Ginoo, ang tumuran sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron may mo kinialang kanamo, nga lawas sudugo ni Jesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat.

Ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron na mga salamat pa sa ilong.

0: mga igsoon, kinimaw si Jesucristo ng atong Ginoo, siyang kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagbulahan kita karon nga ginapit alang sa iyang bangkiti.
1: Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo. Apa ni pamulong mo lamang, ugmamaayo ako.
0: Ang lawas sa dugo sa atong Ginoo Jesucristo, mag-amping ka nato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

不离口，不离口。

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.

It's already 6:31 in the morning. Hello ganyan yung tanan, nagkabagting o kakabalgaras, may buntag, adlaw karon ng Domingo. It's 24 buwan sa Mayo. Regos mil 26, welcome now sa Baderesto ang atulamanon, ang huni sa kagahapon. Inyong mabate, matagala sa IC Media, nga doon na sa Lasyete, ang tag na sa buntag. Kamusta Pagadianons? Kamusta Zambosurians? Lakip na usap sa itong mga kasalinganan ng mga probinsya kalungsuran. Good morning, welcome. Dari sa ito ang atulumanon na ang huni sa kagahapon. Mga musikang kinaraan, panahon sa ito ang mga apuhan. Pwede baka sa inyohang maginikanan na anaana sa mga senior citizen. Anyway guys, good morning and happy birthday sa mga nag-birthday today. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Happy wedding sa mga magpakasal karong adlaw or sumabot ng mga adlaw. Huwag lakip na usab. Padayon kita mapasalamat sa mga buhay nga Diyos. Gumika na usab sa lahing adlaw ng iyang hihatag ng hika nato. Aron makapadayon kita sa paglihok no, sa tuwang mga angayang lihukon or mga tagsatag sa kamaging buhaton. 6:32 in the morning na ho ng umaga. Ang nag-iisang ko sa balad ng radyo, ang yung ko is Jay sa kahanginan. You can message me through my Facebook account kung online mo karon nga wala mo ipan-text. Ang atong Facebook account ko is ko is Jay, Kuys Jay. Atong usbo ng atuang Facebook account, alang na itong ka-online karon nga nag-monitor sa Radyo Bagting or dibaga sa Bell FM. Na pwede mo nga mo message direct sa ako ang. Ako ang Facebook account ha, personal nga Facebook account. Kuys Jay, Kuys Jay. Way laing naka-profile pic diha nga nagbitbit og papel nga dunay tatak nga Radyo Bagting. Akin yan. And also ya 0938207761 4. Again 0938207761 4. Ato ang usaka text line usab 0954-286-3758 mo na ito ang text line na number alang sa inyohang mga tawag or mga text messages. 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Tawag or text lang or message sa akong Facebook account ko is JQYSJHAY. 6:34 in the morning, sinugatang dalit lingaw. Alang ganin yung tanan, karong buntaga, dalis tong pagpanaguban. Good morning.

0: Radio Magbating Ding.
1: It's already 6:38 in the morning. Ayan, matisarugatag dalit lingaw karong buntaga ko. Istiris tulmano ng huni sa kagahapon. Okay na buhi. Wala sige, okihan ay mong kinabuhi. Dihang napita. Bahalag doon yung mga pagsulay ng muhang na hibagat karong mga orasa. Baka ha, matang adlaw, apan panayon paghihapot ang magmadasigon ha. Hindi magpadala sa mga problema. Kaya ang problema, mahatagan na nagkasulbaran. Pagbaga ko is ang problema kay usaran na ka mga pagsulay kung kaya bagyan nimo nga mulahutay. Lahutay oy, lahutay tama sa ginhawa. 0938207764 ang ato nga text line. And also 0954286-3758. Sa gusto nga mutawag or baka gusto nga mutext, mapadangat sa inyong mga mensahe. Pag-ingon mas, mga naka-online garon, you can message me also once again sa kong Facebook account, ang koy sa J, KUYSGHAY. Dalita sa inyo mga mensahe karong buntaga, mga pinanggan na muntik paminaw sa kahanginan, but before that, ayan, nawala ang nag-message, ang nawag rather. Tawag lagbalik ha. Hello koy, smayang kubuntagon, listening sa may purok uno, daguhoy gipos. Request lang daw siya gabalanghoy gabi saging kamuti daghan king salamat daghapo salamat sa pagpaminaw. Hello kang ma'am Florimay Dagupan Agbon Caliedo diya sa may Gipos. Good morning taga Gipos Zamboanga del Sur. Caller from the line tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog 267.
2: Yes, good morning Kuya Jay. Si Inting ni sa may Barangay Tiguma.
1: Okay, Ting. Birahi, Ting.
2: Oh, magpahuni lang ko ni Angelo Mukatkat, ni Melba, ni Jobert Humalon, o ni Angelo Mukatkat, o Dari Vice Dramatica, o ni Lidio Hart, amor sa may Lantong Aurora. Kahit sa mga Carpo and Cahote family, o sa mga Generalin Generali, o sa mga Carpo and Cahote family, sa mga Banakan family. Ayan, pwede na mo request?
1: Sir, request din mo, Ting.
2: Samtang may kinabuhi pa, samtang may kinabuhi pa.
1: Samtang may kinabuhi pa, pabuta lang ha?
2: Iya din sa mga Sirilis family and Happy Sunday, kanruntanan sa Radyo Bagdim o sa Bell FM. Ayong buntag.
1: Salamat sa pagtawag. Okay, salamat kayo. Alas 5:40 na. 5 naman noon. Okay, next caller from the line muna tayo. Okay, palihog kong pahinay gamay sa imuhang monitor, kaya ma-feedback tayo, okay? Balikan, teka, hello? Ay, nako. Palihog ko ga palayo sa monitor, kaya muratag naasa kuan, naasa langob. Sabi daw ga, murata to ga, kining pari nga ga, misa bitang with the echo. Okay, to balikan, caller from the line, hello? Okay, nawala. Okay, caller from the line, 308, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Okay,
3: happy
1: good.
3: Sunday.
1: Oh, happy Sunday po. Sige, go ahead sa mga nga mensahe.
3: Ito lang, kuya. Wala
1: ka monitor. Sa kuha, pamina. Ayaw sa mong monitor. Kaya mong monitor, delay nag-jutay.
3: Wow.
1: Oh, sige, go ahead.
3: Okay, good morning, kuya. Kois, Jessie. Dayong mamukaw. Mamukaw pa rin. Nahod ko naman.
1: Pahuni, uy.
3: Magpahuni dai ko sa mga bisyon sa kahanginan. Unanan ni mo ko is Jay, may punta.
1: Mm-hmm.
3: O happy thankful. Kay Marian Rabanuel, Arjun na mukatkat, may punta, happy Sunday. Kay Obito Malon, how are you now? Kay Napi Malindre, Bubong Sarting, Pahartin, o kay Bubong Tormes, kay Anit Regidor diha sa Pitugo, Sambuanga, the youth for, good morning. Kay Sanugal diha sa Santa Clara, Sambuanga, Sibugay, Mr. Kanja, good morning. Micah Andales, good morning. Giselle Martel, good morning diha, Giselle. So, kanan na ng mga discipline sa kahanginan, wala nang video. Good morning to everyone. Coach Jay. Ako mag-request?
1: So, request ni mo?
3: Akong saad.
1: Imong saad. Yapon. Okay, sige. Salamat sa pagtawag.
3: Maon, dili pwede.
1: Sige, unsa?
3: Maon.
1: Kina na akong saad.
3: Kani, pwede ba dumaon?
1: Ayaw na, kadagang request ang uban. Okay. Sige, salamat. Okay, salamat. Dasumpong kasibugay nga nagpaminagkaroon sa Burakiat. Next caller from the line muna tayo, 625. Hello, good morning.
0: May buntag po, SJ.
1: Yes, good morning, June. Kumusta ka buntagon? Dari sa Santa Maria, Pagadian.
0: Ngao ka, ayaw ko, SJ.
1: Aday, imuang palangging karon. Wadi ka gigakos imuang palangging.
0: Wala ko'y palangging ko, SJ, kay Kuan. Kanang ning langyaw pa ko ang iamprod.
1: Nasi nash dan eh. Sige, go ahead sa mga mensahe, John.
0: Una-una, kini mo ko si Jay. Good morning and happy Sunday. Magpahuni lang ni Kuno sa kong best friend niya si June Mark Manisan. Kang Marwin G. Bukhani, biyasa kang East Chavez. Sa kong mga friends po dahil ni Kuya Imping Carpio. Kang Ginalin Homatic, MJ Carpio. O kang Micah Andales, katipli at si Jennifer Sagaron El Frasco. O ni Rose Pilayo, Gabriel Gabriel, o Jake ni Palanom. O ni Rian Jade Palalon. O kang Ati Lonely Girl, kang Sinister Candia. O sa ni Aisa May Hanoy o ang nagpahon hindi ka ni Archie na mukat-kat na nagkalinis sa may barangay Santa Maria kung dali ang city o papas kay Jennifer Tonsalaw. Salamat ko SJ and God bless.
1: Salamat kayo John. 6:44 ng umaga dali paghihapos tulman sa kahanginan. Okay, napay caller from the line pahabol din na 760. Hello to you, good morning, isa ni Palihong.
4: Good morning guys.
1: Okay, good morning ni mo Aisa, go ahead sa mga mensahe.
4: Good morning sa mga gilalite na sa MVP sa kami and to Ati Van, Hawaii, Ati Chia, Tera sa Dizu, and lagi na siya sa rin na din ako.
1: Sa request ni mo?
4: Beautiful Sunday.
1: Okay, pabuta lang ha. Salamat sa pagtawag, Aiza. 6:45 in the morning, at ripag hapon sa dulumanon, alam sa inyo ang mga dugang request, 0938077614, and also 0954286375. Are you good? Message me through my Facebook account, ang Koy sa J. It's already 6:45 in the morning.

Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9 FM Radio 98.9
balik tayo sa pagpanaguban. Nadari pag ihapon sa programa nga honi sa kagahapon sa mga viewers sa karambutag usap sa Facebook Live sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning po sa inyohang tanan. Okay, good morning daw, Maing Buntag. Pahoni kasi lang ko sa iyan ang asawa nga si Sparsha Manisan Sweetie. O sila daw nga duha ka anak. Sala si Kia Impalmado, Kinto Impalmado, sa iyang asawa ko ay isa. Sa Gerald Workshop, salamat. Naminaw dito sa Purok, Sampaguita, Barangay Napulan. Good morning po. Taga Barangay Napulan, Pagadian City. Kumusta ang maong barangay garon? Okay, everyone. Adong hatagag pagtagad ng mensahe. Diri pag-ihapon sa inyohang gipadangat. Good morning. Magpahaw nilang di ko sa kong pagumangkon ko is nga mag-birthday today or happy birthday kang Merry Christa Joy Agbon Alvarico. Happy birthday, Joy. Salamat again. Gikan pag-ihapon ka na kang Ma'am Florimay Dagupan Agbon. Daghan salamat sa pagpaminaw. Okay, ngunit man sa mga nag-birthday today, once again, happy birthday po sa inyohang tanan.

0: It's already 6:56 in the morning. Ayan, happy birthday ho sa mga nag-birthday today. Hopefully nga enjoy lang mo forever, ha? Ayan mo pag pagpakanega karo mga panahuna, i-enjoy lang ng tanan, okay? Yeah. Alas, sige, padayon sa paghatag o pagtagad sa inyo mga mensahe, mga kabagting o mga kabulganas. Dere sa Johang at Tulumanon or Atong Tulumanon. Madod pa niya, good morning daw. Loud and clear signal sa FM. There is Purok 5, Bagitan, Gipo, Sumbanga del Sur. Good morning po sa Pausanos o Usaraga family. Especially kang Mary Eve, kang Flyzer, Francis Eve. And good morning also kang Angel and si Jaymar o si Erika. Salamat. Salamat po sa pagpaminaw. Taga Purok 5, Bagitan, Gipo, Sumbanga del Sur. Other one, good morning ko si Jay. Kumusta naman ka? Alam, sige, karoon pa rin siya nakapaminaw og balik sa radyo. Pwede mag-request o may pag-ibig pa ba? Or minamahal kita from Joey Castillo. Salamat! Pag hello sa iyo, Joey. Salamat po. Hamang kagkaroon gibutang sa Ginoo. Alam, sige, salamat kaninyong tanan sa mga nagpaminaw karoon. Diri sa tuwa nga tulumanon. Maing buntag kaninyo sa makausapa. O gadaghan salamat sa inyong walay puas nga pagpaminaw. Other one, ito pagkabasahon ng mensahe paghihapon. Mga pinaga na mong atiga paminaw sa kahanginan. Good morning ko sa Jay. Pahuni lang ko sa Orion family. Sabi na daw sa iyahang mama o papa nga si Josing o Ami sa Ayad Compound from San Miguel, Zamboanga del Sur. Good morning po. Taga San Miguel, Zamboanga del Sur. Orion, mayong buntag. And doon sa pabanay Priduha. Orion and Aguirre family o Guarisma. Diya daw sa may kining Ayad Compound. Good morning sa inyohang tanan, ha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Good morning ko, SJ. Magpahuni lang sa FYFC clan. Si Ronald Prasco, Mike Gandalis, Merlin Aquino. And also Jaid Palalon, Kathy Saga, Jake Viparanom, Javarp Gabriela. O sana na lang ang mga members sa FYFC clan. Gika na Jennifer Saga sa Dimataling. Good morning sa Imuha. Okay, there one. Mayong abuntag ko, SJ. Magpahuni lang day ko sa iyahadong mga friends tanan. Gika ni Mike Andales sa Pitogo, Zamboanga del Sur. Joliberta Bunsalaw. And sa tanan na lang, kaya nabasa naman na ito na imuhang mga friends uban, ha? O sa nan nga mga friends ni Mike Andales, good morning po. Good morning ko, SJ. Magpahuni lang sa nang taga-Bigong Tigbo, Zamboanga del Sur, to the people of Begong, hello. Good morning sa inyo, ha. Good morning di ay ni Auntie Flora Ripoponio. And also ni Uncle Laimi Ripoponio. Good morning di ha. And also good morning po ni former mayor Danilo Dani Dalid. Sa kaban sa inyo, ha, nga pinanggang asawa nga si Madam Lidja Dalid. Good morning. Sa pabadhead apita si former city councilor Ricardo Rick Alahinio diya sa may Woodland Tigbao. Woodland Bigong Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa dala ng mga nagpaminaw dihang dapita, mga Saholga family, Manggubat family, Cumberes family, good morning sa inyo, ha. Tanan nga mga wanamensyon ako dihang dapita, hello sa inyo, ha. Salamat, gid kaayo. It's already 7 o'clock in the morning. Breaks ito sa Magadiot, mga kabagting o kabalgadas.
1: Ni ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
2: Mas gipatinaw!
1: Mas gipaligon!
2: Mas gipaligon!
1: O mas gipakusgan!
2: O mas gipakusgan!
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Radyo Bagting. Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo.

0: www.dacnet.net. Balitan, balitan.
1: Kabag di kabalik ada mang bunta gani ada BBC Daklit Balita la Shaten sebian saraj bag ding og sa Bell FM. Malang puson nga nasakuti sa motoridad ang usa ka driver nga nagpagidaron og 39 anyos sa nga residente sa Gipo Zamboanga del Sur rakpan kini kagahapon alauna 15 sa hapon na sa barangay poblasyon Gipo Zamboanga del Sur. Ang nasagpit niya dinakpan na dunay kaso nga paglapas or kasong pagpatay o napagawasan kini warrant of arrest pinagi si presiding judge sa RTC Branch 23 9th Judicial Region Molabi, Zamboanga del Sur nga pinitsahan niya pang September 25, 2013 nga wala kini bail ban girekomendara. Sa kasamtangan, ang nasangpit niya dinakpan ang gibalhog na sa Josefina Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batog kaniya. BBC Daklit Balita, alas 7. Ako si Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
0: BBC Daklit, Balitan, Balitan. 106.2 L. Radio, Bagting.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 7:10 in the morning. Dari pagihapon kayo mga nagpaminaw si Bian sa Radyo Bagding o gingon man sa Bell FM. Akala sige sa mga matinud-anon sa gugma dihang dapita, guwahan.
2: Radyo Bagding.
1: Padayon sa inyo hangga urus-urus ng mga gugma. Kaya talagsara na. Anyway, guys, alagarin yung danan at nungusod on text line 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Good morning, guys, Jay. Magpahuni lang day ko sa iyo ng partner nga si Ivan Duong. I love you, D. Ay, sana all. Request lang siya nabubuhay ako. Ay, nagpahuni si Lady Heart Amorganda. Hap, listening sa My Love Victoria Aurora Zamboanga del Sur. Adagay salamat ni mo, Madam Nori Amorganda. Ang yung mandal sa iyahang mga friends, tanan, good morning. Si Linlin Generali, good morning po ni Mauro Comendador. Huwag sa tanan na nalang naminaw karong mga orasa. Good morning and happy Sunday. Arewan, ito paghatag at pagtagad ng mensahe. Good morning, Kois J. Magpahuni lang. Diri sa may barangay Balangasan, Pagadian. Good morning, dihadapita. 050. Arewan, may buntag, Kois J. Pakirepeat sa imuhang Facebook. Akong Facebook is Kois J. K-U-Y-S-J-H-A-Y. Pwede mo message diha kung wala mo ipang-text. Again, ha? Kois J. K-U-Y-S-J-H-A-Y. Sa gusto makiga friends or di bagka ha, gusto nga mo message siya, pwede ra. Di mo pop up par man diha nga dunay nag-message request sa tuang messenger, ha? Another one, good morning, Kois J. Happy Sunday, mga pita. Sige, enjoy sa inyo ang pagpangapi. Hinahinay laglad, okay, basta niya mapasok na inyong tutunlan. Pero ako pangutana, anong kinahanglan pa man pabugnawon ang kapi ay haim nun nga gusto mangkakang mamainit? Why not? Ganyan na lang higupon samtang nag-aso-aso pa. Di ba? Kung saan pagtawag o pamainit, kung galing abot sa tutunlan kay o sa imuhang tiyan kay bugnaw na. Di na siya pamainit lugar. Kasi tawag ana, pabugnaw. Di ba? Kisa may nagamit ang term nga pamainit. Kisa ito anang siren, no? Isa ba yan, nagpasiugdaan ng maingon nga mamainit ang yung resulta kay ining mamainit, ining mga pinakay. Kinahanglan pa man pabugnawon daan ay haim nun. Sa muka. It's already 7:30 ng umaga, guys. Mayong buntag, Kois J. May buntag po. Hello daw sa tanan, taga Pitogo, Zamboanga del Sur. Barato daw ang isda diha karon tinuon. Paming mahal, kay, ang ulan gahapon kay ga... halos gatibok adlaw. Oh, pero na tong nang labayng adlaw kay barato na, no? Oh, tagpila ra tong banyera dihang dapita. Matong barato ra kayo tong pirit. Tong mga mahiligon dihag mga pirit nga isda. Lami siya kay kuano na pirituhon. Oh, lami pirituhon ang pinarito ang pirit. Sugba po, di ba? Katong pirit budburon. Anyway, other one, good morning, Kois J. May buntag po. Mga ligo daw dagat. Sige, amping sa pagpagaligog dagat karon kuno galing maligog dagat, ha? Kaya Christian, dili magpasagad kaya basi doon niya og maanod ka sa maling tao.

It's already 7:24 in the morning. Ay may buntag di ay ni Reinhard. Good morning to siyang asawa o anak nga si Kyler Capascio. Alga siyang mama Julieta. Alga si papa paterno Capascio di sa Kalumangi, Dumingig, Zamboanga, Dalasoy. Watching from Ilocos Norte, gikan ni Reinhard. Request ko ga sa lungsod sa Buena Vista. Lagi salamat. Nagitay igong oras sa kanimo Reinhard. Next Sunday na lang po ni. Anyway, salamat kasi pagpaminaw mga kabagting o kabalgadas. Hangtod na lamang sunod Domingo pohon sa programang Huni sa Kagahapon. Your Coach Jay is now saying goodbye. O nga mayong buntag kaninyong tanan.

Hey, Gala, kumusta? Og mayong buntag ganyong tanan. Adlaw na usab karon nga Domingo, pitsa 24 na yung bulan sa Mayo, ito yung Dismel 26. Welcome sa lang edisyon ng atong programa nga mabati nato din higyapon sa DXBZ Radyo Bagting o DXA Bell FM nga naguluhan. Ang 50

Tibok Puwersa. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa mga kasunduluhan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa itong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Og sama sa naandan, makauban na usab ninyo ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kini si Kuya Mel, dili tantong gwapo o pansinsiro sa pagsirbisyo alang kaninyo. Og aniya ko karon alang sa paghatod sa mga nagunang impormasyon, ilabi na sa may kalambigitan sa Kapsay Kalinaw dinhi sa Zamboanga Peninsula o sa kasikbit ng mga rehiyon. Og sa tanang katawhan ining probinsya sa Zamboanga del Sur o sa kasikbit ng mga lalawigan. Sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Lano del Norte, Lano del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Maguindanao Province ug sa mga kalitilitang bahin ug asang kinatumyang buntod kaman nga maabot ini atong pagsibya sa kahinan. Usa ka malipayong kabuntagon and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayong sa Katilingban. Din magiusa kita aron hisgutan ang mga pamaagi nga makapalambo sa kalinaw panaghiusa ug kauswagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban kanamo karong adlawa. Og hinaot nga kini nga programa maghatag kaninyo og inspirasyon ug kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Og makita usab din nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matapat Battalion page. Mamahimo kamong mopaabot sa inyong mga concerns, mga suwisyon, mga pangutana ug mga komento. Og karon sa uluhan sa atong mga balita. Sundalo. Ang 53rd Infantry Battalion nagpalig-on sa operasyonal nga panaghiusa sa mga ahensya sa seguridad ug emergency response pinaagi sa IORA ug CBRN training. Sundalo. Ang 53rd Infantry Battalion nagpalig-on sa operasyonal nga panaghiusa sa mga ahensya sa seguridad ug emergency response Ang 53rd Infantry Battalion nagplig-on sa Inter-Agency Coordination o its specialisadong response capabilities atol sa ikaduhang adlaw sa IORA o CBRN training. Ang 53rd Infantry Battalion o LGO Labangan nagplig-on sa panagtambayayong pinagi sa pagpirma sa Tapudok Patrol Base kung MOU. Ang 53rd Infantry Battalion nagsuporta sa experiential learning visit sa mga estudyante sa FPA 101 kauban ang French Rescue sa Zamboanga del Sur. Ang 53rd Infantry Battalion nakadawat sa Campaign Srimir Award o Army Governance Pathway Institutionalized Status atol sa ika-90 nga founding anniversary sa 1st Infantry Tabak Division. Laban!

Ang 53rd IB nagpagpasurinder sa 95 ka pusil o 64 ka eksplosibo o 132 kabuhi ng mga bala nagtimailhan sa malampusong pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa Zamboanga del Sur ingon nga insurgency-free nga probinsya.

Oras alas 6, alas 7.36 sa iyong kabuntagon, hatod kanyo sa 53rd Matapat sa serbisyo at pagmamahal walang katapat. Og welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. I hope nga nakamu sa maayo og malipayong nga kahimtang o gigasahan sa kapiskay sa panglawas na ining mga panahuna. Sa atong pagpadayon sa unahan, atong isigutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong Mayo 18, tuig 2026, isip pagpakita sa dili matay og nga pasalig sa kausayan og operasyonal og nasudnong seguridad. Malampusong gipahigayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army ang opening ceremony sa Interagency Explosive Ordnance Reconnaissance Agent Conura og Chemical, Biological, Geological nga Nuclear CBRN Training Class 01-2026. Ang maong kalihukan nagtigom sa mga partisipanteng tropa gikan sa 53rd IB, 901st CDC, 9RCDG, PNP Zamboanga del Sur og Zamboanga del Sur PDRRMO isip kabahin sa hiniusang paningkamot aron mapalig-on ang operational readiness og mapauswag ang espesyal nga kakayahan sa depensa batok sa nagkalain-laing hulga sa seguridad. Ang maong pagbansay opisyal nga giablihan ni Lieutenant Colonel Dominador B. Pungos Jr., Infantry Philippine Army Executive Officer sa sulod sa tibuok nga pagbansay, ang mga partisipante moapil sa komprehensibong leksyon og praktikal nga mga ehersisyo aron mapalambo ang ilang kahibalo sa Explosive Ordnance Reconnaissance, Hazard Identification Emergency Response Procedures o CBRN Operations. Ang programa nagtumong usab sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga ahensya o operasyonal preparedness aron mas epektibong makatubag ang mga tropa sa komplikadong emergensya o nag-uswag ng mga hulga sa seguridad. Kaniadtong Mayo 19, tuig 2026, sa usa ka makusganong pagkita sa panaghiusa, pagsalig og kolektibong panikamot alang sa malungtarong kalinaw, ang 53rd Infantry Matapat Battalion ubos sa operasyonal nga pagdumala sa 102nd Infantry Zone Brigade, 1st Infantry Tabak Division Philippine Army, malampusong nagpadalisay sa formal nga pagpasurrender sa nagkalain-laing mga loose firearms, eksplosibo o buhi ng mga bala atol sa pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa Zamboanga del Sur, ingon nga insurgency-free nga probinsya nga gipahigayon sa Pavilion Hall, Provincial Government Complex, Barangay Dau, Pagadian City. Katulaan nga 95 ka nagkalain-laing loose firearms, 64 ka sa mga komunidad gikan sa nagkalain-laing mga lungsod sa Zamboanga del Sur, ingon kabahin sa small arms and light weapons. Consul W Management Program nga gipatuman sa 53rd Infantry Battalion. Ang maong mahinungdanong kalihukan nagpakita sa padayunong panaw sa probinsya padulong sa malungtarong kalinaw, kasiguruhan o kalambuan, maingon man sa nagkusog nga panagtambayayong sa militar, mga local government unit, mga stakeholders o mga komunidad nga mahigugmaon sa kalinaw. Apil sa mga gisurrender nga pusil ang M14 rifles, M16 rifles, usaka M6-53 rifle, M1 Garand rifles, carbines,
M79 grenade launchers, mga shotgun KG9 submachine guns, o nagkalain-laing kalibre.

sa rifle grenades o nagkalain-laing buhi ng mga bala sa lain-laing mga kalibre. Ang maong mahinungdanong kalihukan ang gitambungan sa mga iladong nasyonal nga lokal nga mga opisyal sa gobyerno, mga lider sa militar o mga tighimpyon nga kalinaw nga gipangunahan ni Secretary Mel Sinen S. Sarmiento sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Honorable Livina Grisio, Governor sa Zamboanga del Sur. Major General Yegor Ray P. Baruquillo Jr., Philippine Army. Komandante sa Joint Task Force Zampelan ug sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army. Brigadier General Bayani Kuraming, PNM, Deputy Commander sa Western Mindanao Command. Internal Defense Office, Brigadier General Samuel J. Yongke, Philippine Army. Komandante sa Joint Task Force Group Igsoon 106 Brigade sa 1st Infantry Tabak Division. Sundalo kami. Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr., Philippine Army, Battalion Commander sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Og Police Colonel Bonifacio Arañas, Provincial Director sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office. Kabahin sa programa ang paghatag og pasidungog sa 31 ka mga benepisyaryo sa scholarship ilalom sa ikaduhang batch sa Sal W Management Program nga nagpasimbolo sa paningkamo sa gobyerno sa pag-usab sa kinabuhi pinaagi sa edukasyonal og paghatag og gahom sa katawhan. Ipahigayon usab ang seremonya sa pag-turnover sa mga cheque alang sa mga benepisyaryo sa Pamana Livelihood Program Association, PLP, ilalom sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa kung PDBBM. Initiative nga nagpalig-on sa mga paningkamot sa kalinaw o kalambuan nga nagkadasig sa komunidad sa tibuok probinsya. Kaniadtong Mayo 20-2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, malampusong nagpahigayon sa ikaduhang adlaw sa Interagency Explosive Ordnance Reconnaissance Agent Kunyura o Chemical, Biological, Radiological and Nuclear CBRN Training Class 01-2026. Ingon kabahin sa misyon sa Philippine Army sa pagsiguro sa panalipod ilalom sa warfighting function, ang mga kalihukan sa ikaduhang adlaw naglakip sa K-9 operations nga nagpakita sa dedikasyon o kahanas sa mga militar, working dog sa reconnaissance, detection o mga buluhaton sa seguridad. Ang mga partisipante may apel sa praktikal nga mga ehersisyo nga nagtinguha sa paglambo sa koordinasyon, situational awareness o taktikal nga epektibidad sa pagdumala sa mga sitwasyon nga may kalabutan sa explosive ordnance o hazardous materials. Pinaagi ini ang inisyatiba ang 53rd Infantry Matapat Battalion ni pasingkuli sa iyang panagsaad sa pagpalambo sa mga personnel na hingpit ang pagbansay, disiplinado o andam sa misyon na

0: at pinagkikinggan sa pagadian DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Pagdi with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Pagdiing, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.